0: bokki ñu téwlu ci jant bi FM Touba 95.2 ak ñi bayyi xel ci téñ FM Dakaru 88.6 waye ñi bayyi xel itam ci leer gi FM Louga 94.6 bal leen jamm ci seen jotaay bi di khulafa ul khadim muy ambitieux set ci waxtu wi insha Allah yi ci waxtane khalife serigne touba bay bo mané kon njabotou serigne touba wala tax mané jëmi ak mbax wala fété yalla dañ ci bëgg nak di tatane ak aron ci seen tedd ngay jikko waye seen doxine ak seen doxlin wu sel ci lepp di ñariñu kasse ma yeesal sama tiant di feddli sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna yalla ñu nangul ñun ñepp waye ñu ko yalla di gëndi fayal di ziar mbolam suñu kilife diine di ñaan suñu borom defeleen mucc ak tawfiq ñetti jitu yalla ci borom di gën di yeesal yeer ma nekk leer ci ñoom diko jaar ci buntu bi di jaar ci jeewriñ ji di jaar ci borom passé bi ak mbektiñ cheikh mohammed muntaha yalla sunu borom doli ko kul shay'in yuntaha ci muntaha yaanu ko fi sunu borom yagal lol mu and ak wir ak wirle ba lepp lu mu yene ci liggeel qadim muntaha sunu muntaha yalla wax ca te jef ca lu koy bepp ñor bokki xarit yi way tewli waay manane am nañ yene sunu tiant sunu nuyo sun ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ne di sakku ci yeen ngeen ñaanu ñu mucc ak tawfiq te ñaanal ñup ak ngeeramul yalla waye ñaanal ñu yermene yalla ak jéggelam ma ngi koy ñaanal ñep rawatina bepp julit bob jituna
1: ciñex fm
0: di sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may wax maama koy jëf maama koy jëflante lepp lu may yëngu maama cey dox maama koy doxal lepp lu ma nekk maama woné ko maama mel ko kon sama yenguk sama dal sama waxen sama jeffin sama doxine sama doxlin lepp na teggu ci deug ta deggu ci mandute na teggu ci sel kon na yalla rek tax bokki assalamu alaykum wa rahmatullah tay day beug nañu ñewat ci jëmi pastef tay day bëgg nañu ñëw ci yitté ju kawé tay day bëgg nañu ñëw ci kilifa gu mat kilifa waye tagutu ci topé gënaaw bañ ko ci tagaté né yaang né jang na ba bok ci borom xam xam yu magge jëfé xam xamam tabarakallah ubi dara kon jangane di jangale waye tabarakallah itam formé ay ñu bare bare bari fonkam xam xam ak borom xam xam yi rañu ko lol serigne touba rek ñor ko kon mudib talibé di mourid sarikh ay jëfën jëfinam doxlinam waxam waxinam lepp woné nako ki moy borom jotaay yi protéine jotaay bi dañu bëgg diko tatan di tatan am jangalem tabarkallah nax lepp ñariñ la cheikh muntaha yann fi yagulo te wer mom day nima ko wax won legi ginaaw jangal nañ ko bam tolle ci wara jang alquran ba xereñe ko lol ci jangin wi ak mbind wi ak mbindin mi fonku tam alquran lol ba tax yemu ca waye mu soñé ci waye fonku daara yi taxaw ci taxaw len samp ay daara ba tubarkalla ay resultat yu bari genn ci ba ci daara ju mag gi di université bi moy complexe cheikh ahmed khadim cheikh muntaha wone na ci bu baax fonkam daara ndax jaglel na fa daara jo xamne tubarkalla ci gëna yéem moy dana bolé digënté ciosan ak li nga xamné moy lu bax li nga xamné jamono tollu na ci walu njangaleen ci ciosan la motax nañu doon jangé alquran ci sun daar yi ba mokal ko yoon wo wala ñi jaar way tubarkalla itam boole ci bind ko nañ ko doon binde bu ñëk ci waggar gi ci fonk gi worma ji waye nañu koy taxawu taxawu go xam dana mengok alquran karim ci nga xamne day woné né walu culture ci walu bind lolu day tubarkalla yoon wi wala bok touba amna ci taxaway bu am solo cheikh muntaha ci ñukoy dundal la bok lolu bo deme fekk ko fa mune dede du yam rek ci goor ñi waye goor baxna jigen baxna kon dana am daare goor ñi dana am daare jigen ñi bu ci nek mu seen ñu am solo ñu bax ñu cey taxaw ci fonku ko alquran taxna ci walu binin wi mune dem nañ ba muju ñu bare bare fonkatu bindum alquran manam daar yu bari fonkatu ñi di bind alquran ci bind alquran nak bar nga ko man fokk nga tagutu ci motax ñu da def bekk ba tagutu ci dir bu yagg bu ko defé nga mëna tambalé bind ci digënt ba ngay bekk kalay saytu muy sab jangale kat mi ngi lay xol dila baye xel dila
1: jubbe FM
0: ba nga wara bind tubarkalla ñu jox la kayit jox la da ak la ci war ngay bind sa so bindé joxé ñu xol top surtout walu top nak jafé gi mu jafé xeyna mëna galu ko ñu bari ba mënatu ñu bind wala sa waruñ ci ndax da ngay bind wala sa gone bind ba nopi do am ñuko top ci top ci réew amna réew yo xamné dañ ko wuté commission yu mag yo xamné ñom ñoy lijeenti walu top gi ba dañu genn ben téré alcorane ndax kamil anda alcorane wax yalla la dafa yombut man nga genn alcorane man nga genn kamil top ba def na ya ci nek ñu bari sax top way ñu dem ba genn ko mool ko ñu xol gi ci lo xamné ñadun bind kat ñoko ci def manam yaq nañ ab baat wala yaq nañu masque wala ni ñi wara bind ndax bind ni dafa am ay norme yo xamne dañ ko wara samantel am ci ño xamne loolu duñ ko xam fañu wara tege masque yi fañu wara tege masque yi ci yenn baat yi yoyep ñu wara xam la lu ban ñu bari na ci ñi bind mel na ne loolu bayyi wuñ ko xel amna ci ño xamne xeyna nak ñak xam lay doon cheikh muntaha nak ngir gëna mëna taxaw lu mel nonu li mëna waxon boole li nga xamne moy ciosan ak li nga xamne jamono andina ko ci lu bax muné ko dana lacc ñewut ab kurel bo xamne dañuy def ay commission wala day mëna taxaw taxaway commission bu mag bo xam la leen taxaw jog rek moy kamil bu ñu bind ba nopi rawata ñu bind ko ci atub cheikhul khadim ak fu mëna nek ñu man ko di saytu xol ko top ko ca mbolo koy top ay top yu wuté ben ba ñaar ba ñett contrôler ko ci lañ ne ba wara contrôler ci noppé door ko génné donté sax kami liñ bind ci daara ya la ndax kat mbokk yi lol dana tax goné yi di mëna bind ndax kenn ku ci nek ñaaré goné yi kamil bi ñi jàngé mom lañ roy ci lu upp ci liñu jàngé ci biti lay joggé ayu nak wayé nak ko xamné am nga min nit mo xamné déggo nak sa culture ci lépp di lu bax yaaka naani lolu man na baña bok ci la ngay jéggani xana kay ca lañuy taxaw ngir mu gëna ñong bo ci amé yo xamna xeyna fanen la am man nga ko jëgane ayut waye nak bass bi mom gëna am nga ko sambal la nga am ba nopi loy wut doli ci dorca doli dina ci biti lay joggé motax buñu bind mbind ni ñaare ci minun wa biti lay don waye du deppok li nga xam moy suñu mbind ñun deppok suñu culture suñu ciosan nga xam buñu génné kamil bi ba bind ko ba nopi dañu xamné li kamil touba la mo xamna ci attu boko man askal ni mo xam jaarim la mo xam ci bir dekk bi la christian chanay bu keur fo ci man wax rek dina ko ni nak amul ngir mu meuna bind ci bindu wa fi fokk mu am kamil wa fi diko jangé ta ben amuñu ko nax amana buñ ko bëggé amit day ser fañ koy jaayé ñak bari ju lool na motax muy ser
1: ñeñex fm
0: ne bu fekkon borom alal def nañ sen alal kilifa yi japp ci taxaw ci deug deug comme ni nga xam kamil jogi ci bitum rew non lañ ko def diko maye danaka nga boko bëggono jënd moy gëna yomb ndax danaka dañ koy maye buñ ko defon ciun kamil yiñ bind fi surveiller ko ñi am alal diko def ñom ñoko wara def na ñoo am alal jappalante am alal nak mo xam ay kilifa lañ wala ño xamne bokun ci kilifa wa yalla denk nañ alal kon su boba da na gëna yomb su boba nak yalla cheikh mom taxa nak jox ndigal ak kurel bu tud al furqan wa nur ngir ñu taxaw taxaway bobu ay ñu bare bare ci ay doomi daara ay doomi ay kilifa ño xamne ay boromi daara lañ ay kilifa ño xamne tam ci serigne bi lañu bok way ñepp xam nga ne jaay nañu ngirel ak mbokk yeb jeen ak talibé ñom ñu taxaw ci walu gogu di saytu mbinneen mi ba bin yu kamil yu bare bare yo xam bi neñ ko fi war ñu bind ko ci ay daara cheikh mamadou muntaha kamil bu ñew ci mom dana la yebal dana da yebal ci kurel gi wa jaara ko ci sim xaban mi nga xamne nak moy kilifa gi lepp ñi diko sayto fofu ci barabam waye ci taxawayam kon kurel gogu di al furqan wa nur ma ngi di siar ba cheikh mamadou muntaha mo joxe ndigal li kon ci ab taxawayam ci la sayto ci le soso lool nak lu am solo la luma tabay xel la tabarkallah kon lool lepp day wone kon ak fonkom alquran waye tam toujours muy xol lo xamne dem na ba jamono nar ko fa jele war mu nar ko xajamal tam xamne jamono andina lo xamne man nako gëna defarat gën ko taralat mu taxaw ci andi lolé waye tam saytu ko ba ñongal li nga xamne mom lañu am ñun waye tabarkalla mu doon lo xamne tam moy ndonal serign bi deug deug di alquranul karim cheikh muntaha taxaw na ci ci mbindatam ci likoy gëna sam la bokk nak yalla mo digge sam gi waye bokk na ci likoy sam mokal ko waye do bindigi moko gëna mëna sam ndax bu dé mokal gi ñakoy mokal mëna fay joggi waye bindi nak mëna gëna sa mëna gëna woy mom sa su dé barana magal warana rek yi amna jum ci kay yu ñu ci def yo xamne ah mëna yag lool ci sa su neeki dana am ñu fi nek ño xam nañ ko defaraat ñongalat wata mbindi gi lu am solo la waye mbindi ni lu am solo la cheikh muntaha kurel gog nga xam moy al furqan wa nur mu joxe ci ndigal di ci taxaw bu baakha baax ñi ci yar baax suñu xaban suñu fallu ak taxawayam reyna lool kawé na ñott lool ko lool lepp ci taxaway cheikh mamadou muntaha la cheikh mamadou muntaha waxtu wu nek sa so xamé ni ab taxaway amna ab xew amna dañuy gis ni day genn day wax ay kaddom kaddu yoy nak man na ne mané sé ci jariñu baba xew bobu di del ci wat ndax day don ay point ak buntu yo xamne dañ ko ci ubbi lo xam lepp da koy teunk ben bu ci nek dana mëna régler ab situation sang bo xamne suñ ci tollé da nga xana li la ci muntaha don wax moto day lacc ñaar ni nga xamne am jitum rew su def ak discoursam ba nopi nga gis plateau
2: yene gi deglu tenir fm 88.6
0: tok diko jangatat diko jangat par point ginaam ñom lañu defalo ci lu ci upp seen mbir aduna rek la yam walu aduna rek ci lañu wax bok lañu wax la bëgg wax rawati da ko xamne seen mbir day mëna lijeenti ci aduna lijeenti tam ci alakhirah say kaddu day lijeenti ci aduna lijeenti ci alakhirah kon koko lañu gëna mëna wara mëna jangat ci ay kaddom ngir lamu teunkon ñu gën ko mëna yaatal ba ñeriñ ñi gëna mëna matalé lool doon na laaj bi suñu taxaw waxe ba nopp yi def lu mel non ndax kat ay kaddom mom day hakim mom suñu taxa wa ay kaddom lepp ñeriñ la ñepp ko mëna jëriñu tam ak fo mëna nek ak fo mëna nané donte nanu way mëna na wuté way xam ngeen li ñu naan mom ben la mel ndox mi la nanu way yi nak fañ koy nané fañu tanké mëna wuté waye nan gi mom lañu nan mel ndox mi la ci moy l'islam soxum taxa motax ay kaddom gennut l'islam ndax boone sëriñ bi néna ko neega yalla neena neega yoonte bi neena ndax mo musu genn fofu seññu taxa da koy wax seññu mom digeenté boromam rek ci la ma ci xey ci la ma ci gont ak yoon ak liggey yoonte bi sallallahu alayhi wasallam musu ko genn kon kenn munta genn ñaar yoy wala nga jëm fenn ba nopp diko takal seññu mu doon deug dedet seññu bo musu genn fofu yalla ak yoonte bi kep nak motax wax nañu sa am ko doon wax nan ko mbacke yow de gina bi yalla wuyé yoonenti bi wey bako ci tek manako bul jall ñi ñaar fuñ wuyé ma wey ci allahu akbar cheikh mamadou bunta kha loolu la bëgg nit ñi gën ko dégg way gën ko bayyi xel adina ci rebna xëccu alal xëccu daraja ay waccu way bëgg ak pal ko xam da fay jeex tax mu jaral yaq sa morom di ko jema yaqal bok di yaqub deram ñaawte fi bari yo xam dañ ko da deg rek ci biti waye mu melni legi dañ ko bëgg andi fi wax luddul deug xéetu communication go xamni betay médiatique bi nga xam man dama koy tuddé mensonges médiatiques wala bok al-kazbul i'lami harbul i'lami da naka moy al-kazbul i'lami ci garbu bu ñi nga xamni ñoy yéfer yi lool nak andi nañ ko ci sun rew mi wa duggé ci walu diiné ci da nga gis ñoo xam dañ koy doxal bu bokku ci nak bo duggé ci walu politique bi bu nga gis ñoo xam dañ ko ci doxal les politique l'islam day bokku ci walu journalisti far ñom ak média yi yoy ñom mom ñom lañu jëfëni ko far ci walu bokku da ngay wax lo xam ki koy wax day xam lu du deug waye day jël ay baat di focc baadi ngam day am lu mbeug nit ñi dégg ko war mu jël baati lo xamné nit wax nako mu bëgg ko yaqal tax mu jël baat bobu yobbu ko ci benen sens bu ko wax lolu mo xut wala mu dagg fi compétitif yi ko lay di def yu mel nonu ngir wax ju agul man na jurmana mo xamni bokut ndax wax day yegg comme niko waraf di waxe waye dañu coupati wala ñu daggi wax andi wala nit wax dara ñu taxaw wëlbeuti ko daana li la bëgg wax ca fekk waxut lola lolu lepp mom gaay dañ ci ay kon lolou nga xamne tubab yi ko mom wala bok tubab yi nga xamne baxuñu ñi ca baxut na am ñu doon julit ñi nga xamne bokon sax ci yefri ko mom wala lo xamne politique bi jif ya rawati na ngir bëgg gëna mëna tek loxo ci aduna ci ak note len note seeni konkom lolou dafa melni gaay jël nañ ko da melni jeexatal na ci ba andi sun ba ñew ci ñi rew mi ba ci rew yi ñi afrique yi sax lay wax tosi yaangi degg lu mel non cheikh mamadou muntaha nak buñu déggo ay kaddom xol ci ay jëfëm ni mo waxon né xol leen ci man suñu ko défé day duñu rër dé way ci boba kenn duñu mëna nax itam ndax gaay yi dañu mëna naxati lañu wax toujours boy dégg nañu waxé ak nañu diisélé seen baat yi nañ koy ñangalé loolu luñu jàng la xom luñu xam la dal luñu tagutu la bok bo wax dara la ngay wax mëna bañu doon dëgg dé waye da ngay diisélé sa baat yi ngay ñangalé ak di andi xéte termu ay baat yo xamne ay waxin yo xamne waxinu tubab lay don ngir beug ci jommal nit ngir ñu ne yow borom xam xam fa nga wax fi nga wax tek lele sanga de gene ay texte di waxon nangam yeepp ngir beug leen na xelu nit ñi ak beug leena nax dante nit ñi mom bo de set xéti journaliste yi ñu ci bari lay wax nak toujours waxuma ñepp nak ñoomi da nañ xexé lu mel non soone journaliste yi ñen ñi da nga daal gi ñu ne wa journaliste yep la wax bu ko def ngir bëgg ñepp taxaw jappal leen ci xéer waye du ñepp de waaw du ñepp de amna ño xamne amna ñaru diiné kon du ñepp waye da nga gis ñen ci ño xamne daanaka man nañ ni xéeti yaqakat yoy lañu liggéeyal ñu nekk ci biti ak yenn politique yi ñoom yi da ngay gissene lu non lañu taxawé di sel sen baat yi ñangal genn ay baati tubaab nangam nangam léla ñu né en France en nangam ni li ñu doxale nangam nangam yépp ngir bëgg rek léla ñu naan sa dañu lëndëm ak xali Sénégal maam dañu bakké jappé Sénégal ñoo xamuñu dara baatu mëne
1: FM
0: ngay dégg mel lo xamna commande bo yar di manipuler ak loolu lañu jappé xali Sénégal baat bobu ko ko wax ko ne sax da nga yépp Sénégal yi da nga yépp nit ñi ngay waxal ko xam japp nga ne man nañ ko manipuler xamul dara xamul yi bëgg xamul yi bañ yeen ñi nga xam dal yeen xam yeen yeen ko yeen ko yow wala sa morom mi nga xam yeen xam japp ni yeen gëna yewu nit ñi yeen leen di manipuler de ñaar lo fañ bëgg bu ko defé ne yow yaay taxawat di leen xéxal ngir di la wan di leen bëgg leen wan yeen xamul leen dara yeen sénégalais yi waye ñun ñi ño xam kon nak bayi leen ñu xéxal leen ko bayi leen ñu dindil leen nax yi ngir jaaral leen ci yoon ca ko koy wax bootu mok mom ben lañu don ko lo lepp da fay jot ñu diglu wat kaddu cheikh mamadou muntaha xol orientation su boba dinañ mëna mucc ci réralaté go nga xamné ñu koy réer bëgg jël suñu débat yépp jëmé ko ci walu politique bu adina yi kessé biñu amna politique waye moy doxali mu bax waye bu dé ci aduna képp sa yonne ko ci al-akhira am dañu wone sax naan fi lém ci fekk dara julli lu yam fi amut di soxal nit ñi ci ay débat yo xam guddé ak bëcëk rojo yi télé yi boy diglu ñu ci bari day mujj sax yow di fatte ko sun borom di fatte ko ëlëk jaamu yalla di soxal sa bop ci sa diiné sa walu diiné ak xamlu ko day mujj sax doto amati jot ci ay yenen débat yo xam amul ben njariñ aduna da fay jeex saxuñu fi du dara kon lepp loy ci temps dafa cher ñi nga xam aduna képp lañ ñor sa fex nañ ba seen temps bobu ñu jëm ko jarño ci aduna way yow na nga xam Allah ëlëk mo la ñor nak ci aduna day jeex rek amul solo kon yow amo waro am jot ya war gëna ñak ñepp jot kenn war la soxal ci lu amul jariñ cheikh muntaha dafa bëgg rek ñu soxla wo ci la am jariñ bayyi li amul jariñ waxtu way ñi dab kon mbokk wa ka borom ko bañu ñepp dafa xadimi ñi waxtaan ni di war leen du wor am nañu tepp ja yalla tax ni dañu fetto ja yalla fetti leen fepp ñi siar bu baax cheikh muntaha di siar mo ki difay diine ci di siar mo suñu kilifa kon nak ñu jigu leen djéjé so ak jam ñu ma jëri jotta jamal l'islam ki nekkon khalifa bu ñëk ci cheikh mohammedul cheikhul khadim ta anou cheikhul mustafa al karim jant bi fm touba abdoulaye seigne ibrahim seigne aladji sam seigne abdoulaye sam seigne rafam dakar ola bin seigne sedane ndjay seigne aladji ibrahim seigne aladji ñaleer rafam lu seigne cheikh luñu andaju ak djubal djubo jek jek ak jeri ñu ko yene kep ku dekk ba nga dekk ro fi suñu rew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: xamé ci digam ak boromam ba mëna jaamu yalla muy li nga xamné mo tax yalla indi ko ci kaw suuf xam ngeen dooma adama yalla dalen sak ngir ñu diko jaamu ci kaw suuf ku la tété nak ci nga gëna jégé sa borom gënu ko jégé ci gën ko xam gën ko jaamu koké defal na lo mu loko mën ta fay kon señ bi dafa wone jëf yi la ci ëpp solo kon moy jëf yu mel nonu jo xamni dalay jéggi mom jarign li dem ci keneen jeneen dooma adama la ca top ci xet jëf yi moy wama yusaffil qalba wa huwa ma udim minhu wa in qulila moy la ca top ci xet jëf yi jaamu yalla moy luy defar sa xol la ca top moy wa kullu ma ala an-nufus thaqula moy lu dis ci sa bakkat metti da ko misal ci ko xamni dafa nay joxe mo gën ci mom geneen jaamu yalla gumay man gum mana defal ki nga xamne dafa fuqule bëgg lek koku koor mo gën ci mom xéer jaamu yalla ci res yépp ki nga xamne dafa bëgg siiw bëgg ñepp xam ko lum gëna neub lum gëna not bakkanam ci kenn bañ ko deg lolu moy jaamu yalla gi gëna reey nonu ko señ bi topé kon loolit ci ñaganam señ bi la bok ci walu jaamu yalla señ bi dem wax na lu ne jaam bu ne warna am wird moy wird señ tuba da ko tekki shay'un murattabun min al-ibada moy ak jaamu yalla mo xam julli yoy def la wala tuddu yalla yoy def wala nafila yoy def wala jangale xam xam moy jangale lu meuna don rek ak jaamu yalla go xam dang ko saxal ngir yalla lolou señ bi wax ne munta ñak wakhba li nafsika ala at-tamadi dhakhiratal wird min al-awrad walau qalilan waye lolou señ bi da jangale ne li ngay def ci lu bax te diko saxal nang ci samonté ñaar moy wahris ala al-ikhlas wal ikhfa na nga fexé bam sel té nang koy neub bu ko kenn xam ci li nga def lolit di ñagalé mu am solo ndax dara wax né fa jullu ma bana lahum minhu fala yaksur naf'uhu li nit ñi xam ci li ngay def ci lu bax ñariñ la du bari fa yalla bo bëggé li ngay def yalla nong ko té ñariñ li bari fexel ba bu ci nit ñi xam dara lolen ko mëna neub nang ko neub non la ko señ bi topé domaine bu ne rek amna luñ ci jàngalé ci misal ki bëgg soobu yoonu yalla señ bi jàngalé na ci lu am solo lo xamni gis na ni kenn ko do war na ko bayyi xel moy dama wax ni bala ngay dem di soobu di sonn ci
1: Tenier FM 88.6
0: la nga wara jëkke yow murid bi moy jàng ba xam xam xamu tawhid awwalu wajibin 'ala al-murid tahsiru zadi min at-tawhid qabla istighalihi bil infirad bil dhikri wahdahu wa bi jihad bala ngay wet di jaamu yalla ay jaamu yalla yu bari ndik la am xam xamu tawhid da ci tek ne izulumatu bid'atu i'tiqadi takufu anwar ittiba'il hadi soy jaamu yalla man ngay jekke gi am yu lay feñu ngay genn da ka def mbir yoyé nak su fekkuton nga am pass pass man nga dem ba ñakki teggin sa borom subhanahu wa ta'ala xéti bida dugg ci sa pass pass té bo sétan da la fukk ndax yalla da la wacc té bu la yalla wacc sétan fukk la mo tax señ wax ni ba nga dugg ci soobu di def yenn yi na nga jëkke wuti xam xam pass pass da la tax biiru ngay dox ci yoon yalla di nga samonté haqq sun borom tabaaraku ta'ala ak shari'am jini señ bi tek ni bo jëkke walu pass pass ba nopi wa ba'dahu tahsilu ma yusahhihu bi furud al-'ayn ka tuhri wa siyam wa salati wa hajj baytillahi wa zakat so amé xam xam tawhid bana bul soobagul na nga jangi ba xam jaamu yalla yi niñ koy defé moy nan lañuy julé nan lañuy woré nan lañuy labé yoy yépp nang ko xam ak nan lañ nafi asaka ak aj makka doga nak wa ba'dahu yasluku inramal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul so nopé nak doga soobu na wutib serign serign bi da wax na moy na nek mukammil ku mat ba mana matalé ku jaar ci yoon yi defaru ba mana defaré yaqfur rasul tegu ci sunna sunnati bi alayhi salam tek tankam ci xeyntu ngirum yunus bi alayhi salam nami and ak yow señ bi wax nako mo yaquluhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al adab nalay womat ci kaw lu tegu ci xam xam ak jaamu yalla lu deppok li yalla bëgg ba bari dila yar ci nga genn ci sa aaday bop sa bakkan yim bëgg dina yob ci jikko yunus bi alayhi salam ak li neex yalla da ci da tegit ne lolu moy sunna sunnati bi alayhi salam non lañ mëna dégg ci lim wax ni man talabal wusul lil jalil fal ya'tasim bi sunnati ar-rasul bi an yulazim muti'an la yamin moy wut ab serigne moy ci mom serigne bu mel ne serigne bi wax non lool moy sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam dara wax ni kuko amul ba paré bé

0: di def say jaamu yalla koku mi ngi xoos ci leggi alkane te dara du ko am dara du soté ci mom fa kullu man qabla wusulihi i'tazam wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yakhudu fi bahri ar-radaa wa la yaji'u minhu shay'un abada li'annahu yaquduhu shaytanu shaytanu mo lay wamat lu ne man na lako won diray misal imamul junaydi dañuy wax ne dafa am talibem bo xamni da ñew ci mom mu koy terbiya ben bis waji xey tok ñewatul mu yonne fa laaj lu ko wax mu ne ko man kat lama don sakku ci amna ko motax jeeratul malay top ak diwuti dara mu ne ko lo am mu ne ko man sayu manafila mu jullege ba nopi rek ay malaikaay ñew fi yobuma andamal yobuma aras ma fanan fa ba fajar ma dogo del ci imamul junaydi wax ko ne ko buñ la yobote ba nga nek aras na nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waji jek jek am ay mbinde fi ñew yobbu ko ci beureub bu leer bo xamni mom ginaaw meusta gis aras xamul nu aras mel bu deme ci beureub bu leer nañu de yakata fofu moy aras bimu waxe la hawla wala quwwata illa billahi al-azim mu jek jek neena leer gep fay ay pes diko joge fer ñu diko pes diko door nek seen bi nga xamni mo nek ci ginaaw kërëm fa nako ay jinna da yobbu diko wan leer yo xamni musu ko gis mu yakane fofu moy aras liw bu wax moy ki nga xamne topul ci ginaaw kenn amutu serign jek jek so bu yonu bopam koku li señ wax ne day mi ngi xoss ci leggi alkane yu mel non rek mo lay tek motax señ tuba da wax ne tasawuf ak yonu yalla am manning la faman bi mahmahi tasawufin nazam bi ghairi tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yakhudu fi lujji rada wa la yaji'u minhu shay'un abada señ tuba itam da na wax ne yow murid bi boy roy ci borom xam xam yi ka ngay roy señ bi wax nañu ko moy wala takun muqtadiyan mil ulama illa bi amilin bima qad alima na nga set borom xam xam bo xamni day jefe lam xam ngay roy ci mom bul deg ken rek ci radio bi ni nga tamli ko roy ak diglu waxam te xamokum don kon lolu moy gatal li señ bi jangale ci yoonu suubu yoonu yalla yoonu leer lañu teural bude masalan ci misal walu faglu lew liggey lolu señ bi jangale na ci walu économie lolu duguna ci njangum njangale bi señ bi la ci jëk moy señ bi dafa diglé ñu fonk liggéey wa amal lidid dunya bima takun tamkusu fiha ayyuha al-fatin na nga sax ci fagu lu lew liggéey ba melne do fi juk yëmul ci lolu dara wax sax ne ñi nga xamne dañu wax ne dañuy wakirlu ci yalla ba nangu ñoo liggéey ñoñu seeni xel ñoo neexul fatarku kasbin lidda'a tawakkul ma'a altifatin fi'lu ghumrin yanjal injali moy lu ko liggey ba pare itam sayita jep moy di xaar ak di xalaat li ci loxi nit ni neena koku mom ku xel ko ont xel xelam rek mo koy def lolou kon jangale na kon ñu fonk liggey ñeek waye itam ci bir liggey bi dafa am lu ci jangale moy la ngay fagu na nek lu lew iltamisul halal kull sa'a bi aklihi yabdul huda wa ta'a moy ligay fagu na nek lu lew sa jeun ak sa nyaay ak sa fagu yeb ak sa ligay beb na tegu ci niko sharia beugé moy tax mu lew ndax neena da ja wax ne bi aklihi yabdul huda wa ta'a su fekke ne yaangi lek lo xamni lewut lo jëf yalla duko nangu mëno jub itam lo ñaan yalla duko nangu la yanfa'u al-ilmu wala al-ibada bil akli al-haram 'inda sar sax mu xam lu bari bari bari sen jaamu yalla lu bari bari bo de lek lu haram wala li ngay jefandiko lewut yalla du ci soxla dara du ci nangu dara te dara du ci bax motax señ bi da taxaw ci li ngay fagu ci walu ligey na nek lu lew boko fago bam lew la itam bul ci xababal ci jefandiko gi lolu señ bi da wax dara wax ne wajtahidu in niltumuhu fi iqtisar an shiba'in fa innahu ra'su iqtirab ishiba'u ash-shakhsi min al-halali mabda'u kulli sharri fi al-ahwali lek ba reg ci lu lew lolou manes nako degge ci anam yu bari manes nako degge ci jefandiku ci xewali waye manes nako degge ci bagage yi ngay indi sa keur ak keur yi ngay tabax ak yu demel lolou lo ci eppal rek wessu nga limite ba ci señ bo wax te bo neena lolou moy bop woru fofu la ay yep ak sit yep fofu la tambale kon walu liggey señ bi amna yoon wër wumnu ci jangal wumnu ci tek moy nañ nango liggey waye liñuy fagu na lew moy niñ koy fago na deppok niko sharia beugé te itam lañ cey jëfëndiko buñ ci xawabal nañ koy delawat sun kem katan ci yoonu yalla ak niko ak li yalla bëgg ci misal itam ni ngay dundé ak société bi ni ngay dundé ak nit ñi señ bi lén lu ci né amna luñ ci jangalé sa digënté say wayjur wax na né wa burra walidayka warfuq bihima wa kun mubadiran ila amrihima wantahi an jumlati ma qad nahayaka anhu li rabbika fayazdad ulak moy say wajur na nga len topoto di dundal sa digante ak ñom di len jox te di len yeureum te luñ la digal nang ko def luñ la téré nang ko moytu ngir yalla soko defé dé di nga yok fayazdad ulak société bi tam bo setlo ñaara ci ne wala ñet ñi nga mag ak ñi nga xamne ya ak ñoma tolo ñi la mag señ bi dafa wax ne wa haythuma sahabta shakhsan akbara minka fala tazallahu muqira wakhdimhu fi jami'i ma yahtaju ilayhi tuqda lak ba'd al-haj moy ki la mag so ande ak mom wala nga nek ak mom nang ko jox cieur wek ko te nang ko nangay sax ci diko liggeel lim beug lepp lum la sante te nga man ko nang ko def ngir yalla mom ki la mag ki la fete ndaw dafa wone farham saghiran la takun mudakhira anhu layadan min nasihatin tara fiha lahu rusdan ki nga fete mak koki nang ko yeureum ba melne ndayam ak bayam ci mom bul ci yam lo gis mu amal ko njariñ nang ko ko digal nang ko ko denk te yalla tax muy dem rek ci misal amna yenen tariixa yuñ fi nekkal ñoñu señ bi jangal na nan lañuy jëfëlante ak ñom waxna ne fa kulluhum yad'u al-muridina ila ta'ati rabbil 'arshi haythu ma jala tariixa yeb dañuy wote jëme ci yalla bil istiqama ci njubit ci lañ ne kon fala tashhar ahad minhum wala tunkir 'alayhim abad bul rek ben tariixa bul diingat ben tariixa jappal ci li nga ne man nga am ful lay japp na nak yow ya gën li ñepp tariixa gën li ñeppum sëriñ té lool moy liñ japp buñ ko japp doon dañuy nekk fenen waye lool na jottu ak dara wormal ak worma ji ñi jox yeneen nit yalla yi señ djubaade ci da wax lu bari di wax ne mu'azziman li hurumatil 'arifin qabil a'daril baraya kull hin moy na ngay wormal ormay nit yalla yeb bu li yam ci lool sax señ djubaade wax ne wazur khiyarul ulama was salihin wakhdimhum lillahi jalla kull hin watlub du'aahum wa minhum abad kun da tabarrukin fatazdad al huda moy na nga len di siyaré ji ñom nit yalla yi foole fu ak fuñ mëna bok ak borom xam xam yépp ñu tay ñe moy borom xam yi jëfé lañ xam ak nit yalla yi na nga len di siyaré ji te bu lu yem ci lool de len liggéeyal sa kem katan lo len mëna defal ci lu baax nga def ko bu lu yem ci loolu del sakku ci ñom ñaan bu lu yem ci loolu lo mëna bakkelo ci ñom nang ko def loolu ñangalem señ bi la ci sun digg ak yenen serigne ci ak yenen tariixa yi señ bi yëmul ci loolu yonenté yalla yi ak nit ak awliya yo yëpp dara wax né na nga fexé ba bëgg leen ci sa xol walazimu hubba jami'il anbiya wal awliya wa man yuti'u rabbiya señ bi yëmul ci loolu julit ñi nga xamné ñom nga xékkal nga xam duñu ay yoruñu tariixa wala duñu ay nit yalla yu mag julit ñoo señ bi dara wax né la tuhin la tantahir wa la tasub wa la tukhawif musliman wa minhu tub
1: moy
0: ben julit bul geud ben julit bul ngagn ben julit bul tital ben julit su la yalla natto ba nga def len ci yi mo wax nang ko gaw tub te moytu lol señ bi da yemul ci lol da wax na nga fexé ba ñi gem yalla ñepp nga bëgg len ci saxol hibba jami'al mu'minina nawiyan khayran lahum na nga len yene aw yiw itam yemul ci lolou dara wax ne fakhdimhum turran li wajhi llahi julit bo meuna defal dara ngir yalla nang ko ko defal ngir yalla moy li ñu khidma khidma wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan war rahma moy nun muridi sun yitte mo wara don kuñ meuna jariñ jariñ la ngir yalla jariñ lo xam duñ ci sentu ak bay duñ ci sentu ak kenn duñ ci sentu kenn xam ko kañi jariñ duñ xol julit la wala yefer la wala ku meuna don ndax señ bi yemul fofu dara wax ne nit ñi nga xamne sax duñ ay julit nit ñi rek wa kun ma'an nasi jami'a bil khuluq al hasan yuhibbuk al badi' nit ñep na nga ma se di jëflante ak ñom jëflante bu teggu ci jikko ju rafet bul yam ci lolou wakun ma'an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakunu ma'aka li nga bëgg nit ñi def la ni na nga ni def julit nit ñep señ bi yëmu ci lolou benn nit bu mu mëna doon ak lu mu mëna gëm ci kaw suuf señ bi dafa wane lepp lu mu sakku ci yow na nga fexé ba defal ko ko nam ko sakko wala yarum minka layadan arimu illa fa'altahu bidhaka tukramu señ bi dara wax itam ne yow na nga fexé ba ay teggine yow nang ko am waye bul set nit ñi am nañ ko war amuñu ko yow yow fexal ba am ko rek bal yatabir min nafsika al-adaba wala tutaliban bihi al-asaw bul fe bul bëgg kenn jox la cër fexal bay joxe cër yow rek bul la nit ñi joxe cër baxna buñ la ko joxuti nga xamne loolu la yalla dogal wala takun multamisan lil-asarat bul gëstu sikki kenn bul jëm xam ben sikki kenn wal tarhamul khalqa li wajhi llahi min def yépp nang leen yërem ngir yalla loolu moy jangalam señ bi ci suñu digënté ak société bi nga xamne ci lañ nek loolit amul sik ne ki nga xamne moy jëmmal jangalam señ bi ci jikko yu rafet yi ma wax ak doxalin wu rafet wi jëflante bu rafet bi mu jëflante nit ñi nit ñepp koy ma ci sop ndax yalla dina ko bëgg nit ñi dañ ko bëgg waye fofu señ bi amna menen jangale mu mu fi wax moy na nga moytu nak waru
1: bu leen ñëw FM
0: nit ku bax tamali dila ñaanlo dila fonk wala ngay waxtaan ni nit ñi dila bëgg ngir jëm señ Touba neena na nga moytu fofu benn mbir moy waru dara wax ne summa salamatu min al-ghurur min as'abil ashiya'i fi ad-duhur li'annahu yakunu bil-ilmi kama yakunu bil-jahli mucc ci waru moy li gëna jafé ci kaw suuf bo ci bëggé mucc nak señ bi dala tégal yoon wu leer dafa wax ne faman yada yaqinahu limal wara yadhunnuhu fihi fa ghumrun dhukara li nga xam ci sa bop bo wété sa bop ci ay sik bul ko jëndé mukk li nit ñi wax ci yow nit ñi nga xamne xamuñ ci yow dara wala yaghruka maqalatuhum fika bila ilmin wa tabdiluhum wala yaghruka madal azmani maji'uhum lak min al buldani li talab al ilmi wa lit tabarruki wa li ziyarati li khawf al mahlak li annahum lam ya'rifu ma batuna fika min al aib wa ma wala ma alana moy li la nit ñi waxal ci lu bax cër biñ lay jox dik gi ñi dik fi yow di barkelu fi yow ak di la siarsi lolu bum la wor muk ndax nit ñi xamuñu sa bir motax li len yalla wan sutura sim def ci sa kaw rek mom lañu gis mom lañu jëflante yawet sutura sosit dafa wax na yow nga ci rus sa borom wastahi min nadri rabbikal karim fa adamul hayai shimatul laim kon loli lu am solo la melane waxtu yi ngi xababal manama ñew rek ci ñetti pon yu am solo ba ci jëk moy ki nek ci bir société fa wu am xarit señ Touba wax na melaw jangale na xarit nan la wara doxale ak xaritam wax na ne xarit moy li gëna neew ci kaw suuf ñu bari japp ne lu yomb la ku juk nga ne sama xarita waye moy li gëna jafé ci kaw suuf wal akhu haqqan wal khalil sidqan andaru min kulli qalilin haqqa dar joxe nak li tax li ñi xamé ne ki sa xarit la moy inna akhaka alhaqqa man yas'a ma'ak sa xarit deug deug moy ko xamni lo nek da cey nek yow do dem ba mbir mi jafé rek mu genn taxaw fele dedet lo nek mu nek ta yow wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak moy ko xamni bu lor taxawé day bëgg gaddu lor ja yow nga nek ci jam ak sutura ak xewal mo xarit non lay mel day bëgg lor bopam ngeen jarign la waman idha raybu zamani satta
2: ak
0: moy ko xamni so de ba adna tasare la sa lepp jaxaso sa lepp tasaro yitte mo don dajale wat la ba nga don ka nga donon daja tagit na waman yukhfi khul fa qultu waman yukhfi al khana li yarfa'ak moy ko xamni itam lim xam ci yow ci sik ak jikko yu ñaaw da koy neub diko mur waxtu wu ne ngir bëgg la gëna yëkëti ci kaw ci kanam nit ñi kon non lañ loolu lañ ci jangal ci ni ñi doxale ak xarit bu dé jigéen ñi itam masalan señ bi faté wu leen soxna yi señ bi amna luum jangalé ci jigéeni murid jigéeni julit nan la wara mel digal nako waxtu wu dé dafa wara nek ab muñ kat dafa wara amit ragal yalla ci lu fess ak ci lu neub dafa wara sax ci itam di delu ci borom waxtu wu ne lu ñew mu delo ko ci borom dafa war itam di and ak ñu bax dafa wara di nepp bopam seigne bi dara wax ne wala tasali tasturinal badala wala tukhalitir rijal zamanan jigeni murid bul dañ mukk di sutural sa jëm ak di sol cholum l'islam bul jaxaso ay goor itam rawati ne dem jigen gi nga xamne dafa nek ci ab sey ko gi seigne bi fatte wuko buñ xélo dañu gënë seigne bi liko gëna yittel ci jigen gi nga xamne mo nek ci ab sey moy da koy digal na nga top sa borom kër ndax dara wax ne wala tarumi ta'ata allah bila ta'ati zawjika bul japp ne man nga top yalla te topo sa borom kër lolou mën ta ne wal ta'lami anna jihadan niswa fi ta'ati azwaj jigen ni seen jihad deug deug mi ngi ci top seen borom kër wa haythuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati amma idha lam yarda anha abadan falaysa yarda Allahu anha sarmadan muy dem rek kon señ bi fatte wul jigen ni itam ak societe jigen ni ak fagn ne amna lum jangale ci seenu dundin ak ñi nga xamne ño nek ci ay kër lum jangale ci seen digënté ak seenu njabot ak seen borom kër masalan amna ci njangale señ bi lo xamne duñ mëna wax ne lum bind la waye lum jëf lañu gis lolu mana ci jël misal dekk yi mu doon sanc lolu durum bind waye nam ko doon sancé
1: am ñeñe FM
0: fami jëk tambalé moy tour wami tanal dekk ba day doon tour wo xam day amul laalé ak sunu borom tabaraka taala darus salam darul mannan da touba darul quddus darul rahman darul alimul khabir al buqa al mubaraka muy dem rek dekk yi mu sanc yépp day gis na tour wi bam koy tanal day doon tour wu amuk laalé ak sunu borom tabaraka taala du yem ci lolu dekk bu mu massa sanc bo gisé jakka la fay ñëk def cheikh abdul qudus makki da na ko wax té du ci yam jakka je moy nekk dig dekk ba xam ngeen né dekk tuba bi ñom monument yi ak place yi nga xamné yoyu moy doon seen dig dekk way seigne touba jakka ji moy doon dig dekk ba yemu ci lol seigne touba dekk yi mu sanc yépp da ngay gis né day am bërepp bu ñu jàngé alcorane ak bu ñu jàngé xam xam ak bo xamni do ngay terbiyé ño fay né di xitma ak fo xamni dañ fay dalali gan ba ci kër gi itam non la ko doon sédalé day am bërepp bu gorñé né ak fu jigen ñé né ak fu do ngay terbiyé né ak fu mi dajé ak mbokki talibé kon aw dekkinam aw doxalinam ci sancu dekk loolu jàngalé mu reuy mi ngi ci budé bis yi ñuy def itam muy ay xew yoy itam jàngalé na ci bayiwuko ndax ci gamu ak nim ko don defé man nañ ci jàngé ni ñi doxale suñu bis yi xew yi yépp dara wax né ta'dhimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati moy nañ ko defé mom xew wi nañ ko tag lepp ci kaw sunna yoonte wa rasulullah sallam mom nak da ko jëmmal nam ko don defé moy gamu massaajo lam ci def moy jàngal qur'an ak tuddu yalla ak julu ci yoonte wa rasulullah sallam ak jàng ci lenn ci ay khasidam melni muqaddamat ak jesbu ak mawahibu ak mawlidul barzan ji bobu ak yunu deme ak def ay berne yu bari diko jox mbokk telebe ya fa dañ loli mas ne ko jange ci xew yi nga xamne mom la mourid yi xew lolu ci gattal rek moy li nga xamne ci la doon jema jaar ci luy firndel jox len ab xar kanam ci li ñi tudde jangalem su juwa mi nga xamne kenn ku day wax ci nun ne war nañ ca del muy lo xamne itam fi may jexale moy galankor bi gëna reuy ci sun digënté jëmmal ko ak jëfëndiko ko moy lenn rek la japp moy reer ak ñak ko xam kon suñu ko bëggé suñu bëggé délaat ci
1: ñak
0: ñu def yitté ci xamaat bëgguk sëriñ bi té lepp sëriñ bi bind na ko itam loolu kenn ku ne mourid bu ne fo mëna ne man nga fexé ba gëssu la la soxal ci ñangalam sëriñ bi nga jëm ko xam bu ko dé mbolo mourid bu ñag itam amna ñu leen jité ñeleen jité itam seen jité mo doon wara doon jangale ñangalam sëriñ bobé ak yé ci nit ñi ñu xamné itam jangale mi mo wax ni amna ay nit yu sëriñ bi yaraloon bopam yu ci jaaroon ba gis ñariñ la ndax mom rek moy galu muccu mom rek moonu mëna moy muccu gi mi ngi ci jangale momé ñu dello ci lolé mëna ci tuddu borom bis bi tay ki ñëk di magal gi mu cheikh mohammed mustafa ak kiñ ko tuddé tay cheikh ibrahim fadil ak mag ñu bari señ bi jaaral lu leen ci ñu jaar ca gis ñariñul jaar ci yoon wowe nga xamne mom la señ bi doon wote lool nak dina wax ne lum la jégué mom seigne touba lum la jégué jégué su féké né djémo jëfëndiko limi diglé ak limi téré ni jangalé mi boko djémuta jëfëndiko boko djémuta djëmal ci sa dundu do jarñu mukk law kilta al fayrit li khamrin lam takun litasira naswanan idha lam tashrabi bo dajon djunni litari sangara tek ko sawet bo ci musu do mandi sim seigne touba itam non la boko djémuta djëmal ci sa dundu jangalé mi lum yag yag itam choono rek ngay am waye do jarignu ci mom motax seigne mbay jaxate da wax ne bul jey sa bop bu ko nax xamal ni kat defu la jox ludul li ngay jefa ka wax ak deug rek am xorom bul beug saxle lo jiwul ngir beug saxle lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak ñek te jenni ay ngeerem kuy moyte beug aljana lolé mu beug jombuna lo xamni nak jombuna ab dofo koy beug ndaxam doxote beug raw ku ne jeffo te beug am lu ne sonno te beug gën ku ne du mëna am na nga ko xam te yalla kat man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak na dekk fu ne wutal ko nak ngir mu ca jëm dekk bu nit soobu ngiram te taxawul dana ca dem yalla li leedi dogalam te kenn du dindi ab dogaram aljana ak top ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari bërepp yi bo ci jëm dalal di soobu am ngiram ma ngi jéglu bax ci guddal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
3: jeureujeuf mbok auditeur yi waxtu ñu randak batu jambe kaddu mag ni kilifa yu bax jotna tay ji ñu ngi dalal ki nga xamni mom modi sayyidna usman gay tay sir lansir bëgg xeq ak mom waxtanu deunk jëm ci waluk jamm señ bi dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso tay itam xol yi gaaw juk tay it lu mur xel yu yomb lol radio jant be ak cienir fm japp na ni jamm bok na ci likoy safara señ bi ñu gona xam no gise jamm ak lu jamm meuna jur
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne ablay ñi ngi lay gërem ci ci laaj bi ñi lay wax ne rek cheikhou lamine ngey mu bax ma da wax ne jamm gis lu ko gën fi gis lu ko gën fele tayit lu way am ta mo jamm da nga jaay lola jinde ko jamm wax ne lu du jamm ko fere ko te nit ki lu bëgg na koy sakku ku bëgg jamm da koy sakku
3: ginaaw ku ko bëgg ku nekk dang koy sakku ci kaw sakku gogule kon nuñ mëna def ba am ko mum jamm
4: wa nuñ ma def am ko da ngay jaar ci subla salam subla manam ci yoon subla salam moy yoonu yalla wone wet ngir mi nga xamne ku ci na nol ban rek ak tak mom sunu borom amul ben baat bu waxe lolou dukul jant te may jaar ci ñal aw ñal baaxu te ku bëgg jamm da nga jaar ci jup wa nasatum sahal fatabi mom yoon yalla wone wet bo ci ne nol ban rek sunu borom amul ben baat bu waxe lolou dukul jant lolou dal lañ war def tayit ñak ja jaar wurt aw ñal wurt aw ñal mom moy fital te fital kuy fiir ngay mujjii kon te courier sawrale gindi kon nañ jaar ci njub wana satum saxim li rek la ci xamoon ma ngi lay gëreem di la sant jere jeuf salatu wassalam ala rasulullah
3: jere jeuf sayyidna usman gay tay sir ansir jere jeuf mbokk juliti jere jeuf mbokk talibe yi kon nak li mo ne kon batu jambi ñu andon ci sayyidna usman gay tay sir ansir ngir rek xantu wat li nga xamni mom modi kaddu mag ñu bax ñewon dem day dogo ñew ak li nga xamni mom lañu wax ci jamm kon bokk san nañ leen gëreem leen jox leen di leen inshallah benen batu jamm ci wenn waxtu ja ngeen jëf
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci seen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néw doolé gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñoom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay té do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow té do am benn jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dëllu ci waat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci Pakou Ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw
2: ci kan té Tenier FM 88.6
5: ñu koy woyé yokal ma yokal ma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci Pakou Ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolou yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yo yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite sen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seni bët tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom sen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras sen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xétu hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale hernie discale
1: FM
5: man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du meuna teye ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamne ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp meuna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metti metti la bari na koy jambat ndig ta fekke ne hernie discale la am mom mu nan ndig luy metti ma japp fekke na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanou Dakar nga nek, ñëwël rebeus ci Pakou Ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënn lay japp ci xéeti estomac yi la bok, waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi. Lolu nak moy am jafé motax ñu nan ko hernie iatal. Hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek. Amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac, ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am, ñu bayyi xel lolu. Kon taw di pour nga man ko faj, il faut nga gëstu bu baaxa baax. Ku am hernie iatal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinal. Hernie yi nak bari na, hernie inguinal, hernie de la ligne balance, hernie umbilical, hernie yoy yep ay xet la. Bu fekkene hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi, bobu lañu wax face inguinal. Yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde. Hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am, ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj. Bu fekke na fatul fep nak misamay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn, moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak. Ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara, ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34. Amna ño xamne estomac lañ am. Estomac nak ab tir la, waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar. Mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal, wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala kafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek. Lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci wote bari na, waye ñuko meuna faj mu wër bari wul. Ñu yor ci garab yu efficace nak, kep ko bëgg wotel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34. Inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am. Buñ lekké ba paré lañu commencé am choono, ñi buñ xifé lañu commencé am choono, ñi liñ lek day melni da fay gennat. Lolu moy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamne prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox, liñu wax blocage urinaire, sen ndox dafa yi bloqué. Am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seen yéré. Loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox. Yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la, ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi. Mom dafa am cartilage, am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti. Kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru. ñi nga xamne dañoo amé arthrose wala ñu amé rhumatisme nañ ñu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra. Amna ñoo xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi
2: yene gi deglu Tenier FM 88.6
5: amna ñoo xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne dafa yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bloodment de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolé di joy di rire suba ak ngone buñ toggé ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi epp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drapanocytose lañ am drapano nak ay xet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drap bi du circuler dana mom nak dañ koy donnante ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëluko fofu wala yenn sey yu jégué yanto yi motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drapanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drapanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne di metti inertie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy savoir fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
6: bismillahir rahmanir rahim no ngi indi olofal bo xamni seigne alhaji mbake mom serigne moustapha absa moko bind de ko siratul khadim siratul cheikhul khadim way ji serigne bi mo wax ni bismillahir rahmanir rahim mubarakul ibtidai maymunul ikhtidai a'unaka ya muhin wa bika nasta'in ma ngi tup tay jeglu sama borom te koy ñaan mu dimbali ma bari ma bëgg doon lu koy gëremlo te mbegum serigne touba xadalo matar lo ak murid yeb tay liggeeyam buñu nangu ginaaw loolu li junni wayla yi leral jaar jaari serigne touba xadalo matar lo ci lamiñ wolof ma ngi ñaan ko ci gis lu juyo téré magña nga bayyi lima bind ta xamni wërul te japp ca lolé ma ngi bind ma ngi ñaan yalla mi dul jéxal mu def ci barké bu nekkul ci téré magña amin bi yaal khadim
7: alhamdulillah ya lal khadim zil jodi wa tabdil wa taqdim alhamdulillah ya lal khadim zil jodi wa tabdil wa taqdim yalla borom bi mo

0: magalul serign bim
1: kenyen
0: bim man magi koy magali tuddu ay mbiram isama wayi di beral lu ñanalam man ko ma jox say nopp degug deug man ko ma deddu moy ku degug deug yerna bu yag mi nanul baaxil qadim ay yoon yoon

bolem li am ginaaw yenen bi duñ ko lim ku ko xamone diko wax idde su ko xam waye li am modi la jitu señ bim dunya julanam la ba jaaxal dunjim ndax bo bakkar xex

0: Seringu magbi mingi fenya masara le anwo bi di sariati bara seringu magbi mingi fenya masara li anwo fi di sariati bara weru barakhlu werna lol ni ci la feñ ku gelu gudi
1: ñaña
0: duñ modi gudi kaltine sun mam jara mo ñu andil ki tax ñu am ay dara netli kadi ma sanan ñi mbacke ba walla feñ fu mu don ca mbacke bari na gu

walum jangam serigne bi serigne bu mag bi mo waral may xam le serigne bu mag bi mo may ajjak le moy may xam xam mo waral may sandeng fasiyena na di sadde way tay fendeng ngeen ma deglo.

dana ko don duwaye samba gene sirin bi dal di koy xamal ak deggum go xamni ni tankam manul go deggum halatuma bay ni ñew ngir yalla di jang fi di dem fenen ngir lam mune ko baxna mala jox wi nar gor sirin bi santu sun borom mi ben gor fekna amna ñetti min ñum andal ñu diko top ku ne temir bum labal sirin bi jaylu faswa ñetti temir seddel leen ñu santu lol juk dal di bor setal matuk sirin bi ak xamam bi setal fu lay sirin bi ak dalam bi momata ngoy deegal na sun yaakar ci mom besu ko yaakar ñak yaakar moñ mom nan delu wat xam la ni sun mam.

hamal ko yitni mom du dem ci burim ngir dara jey aduna ak fajari bolo ma jaxle lol di wax ki doflam am ni de li tax mu wax li leflam bobé la way xalo li yar kan di ca wax fam djublu tay leral mbiram ci ba di wex man yalla la doylo mu doy ma sekkum moy buri buri yep moma sagam yaaka minde ci mom la dalo sag beug moy xam ak jefe ak fadum man ne ko may ragal ko yalla bindum man fa suma ragal ko dul ki bindum lastu aqafu dura khalqin badama fawattu amri ila rabbi sama adru wan nafu minar rahmani laysa minal bidani wasudani man luma soxla yalla faj ko mo waral may soxla wo ay ndigalam momay musal nan lay jele mbir diko jox kuñ bindum ko ay mbiram sana

nga ko du ko te muy jangale ku ñew mu wax la luy ndariñ te dimbulé di len xamal la de mbiram yum laq yo xamni ni ya fus manul ko yak di len xamal ni yalla moko jital moy wer way bo xamni duñ ko jutal nazali wa laysa minni yanzam wa innani bi iman wa mazam xamna lan lu ngeel gisul ci tere demaligeel ramna ay fore habis.

Serigne bi genn la ko ñeñal.

Yasar Ali.

0: tay yow do sama am te bokku ma ñam daaray ne waaja daw gisante wuñ ba bis ni tay serigne bi ne jeegi ga amna ben bis am kilifa tuba buwa de kebarus ñu di ko sentu di setal barabin aka felat di penturat garabin naka mo asida di deggal fama tok talal ma blokhom ma talal fama tok kaddu borom bi melni ak demu ci man ya ayyuhal ladina chamsu bi suban madadi xiat boba sal ko butar mu melni kuy tar tari may bind di bar
1: 29 Mohamed Sidibe City moy lan
2: ci febar ci sala city dafa bari jamono bi parce que city dafa def ñaari façon lay donte ñet city fepp ko xamantene problème city ngay am commencé ma city moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu ne genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème city city fepp ko xamantene problème city nga am bu ñëwé inshallah rabbi ka bala semaine da ngay content ci borom bi
1: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leena teul
2: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteene gën na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay naan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour naan ak garab bi nga xamanteni dang koy dew ci kaw mu meuna dañ inshallah rabbi
3: walu city bi na nga xamni mom suufu tank ki day tangi piki di gen kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal set city bi mbour garage daru mu
4: di len xamal ne man de dama amone fever bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum city jangalay kadior ak tank metti yeb ay bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna na juroom ben fukat duma wax lo xamni deug le yalla do nga tax may wax bima ko degalé bi asaman da don set li nga xamné mom la ma waxon dama ko gis international sen ko xamné ci deug nguko dama xamné lolou dal na la bo ñewé garage bu dar musse nga la sidibe mbour ci étage bi ñu tek talako
5: ak mohamadou sidibe sidibe mbour nek ci petit touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara bi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gilé nga woko mom mohamadou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: ci ci dibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
2: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit oti katrak ak aka ak golokom golokom man mënu mako faj bu démé ci golokom mënu mako faj mais katrak commencé ma katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassen lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ci sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñew na ko faj bu mu gis bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faj ki nga xamantene tension bot la gënu mako fa xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddii da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gis dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faj ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah
5: ak mohamadou sidibe sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga woko mom mohamadou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: mohamed sidibe mbour ngay fecc hémorite fièvre beut city impuissance sexuelle infection ya ci mën waye chefis ken du ko xëtto yow ndax liñ ci def feñal fepp hémorite moy lan ak nokay safara
2: kep ko xamantene ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamantene da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamantene semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamantene sa ndig bi day metti hémorite moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorite moko def wala ki nga xamantene bo lekke tout da ngay gaaw fess hémorite moko def wala ki nga xamantene hémorite bu fekkantene yagana ci yow bo demé douche da fay debbene pic bo xamantene day gendi wala ki nga xamantene bo dem douche da fay gene direct yoy yop hémorite moko def kep bo xamantene ya nga am yoy bu fekkantene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe na inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay ta gaga mom bu gat inshallah rabbi ka bu fekkante ne ki nga xamantene da fay def pitti bi nga xamantene da fay genn lolu bu soobe yalla inshallah rabbi ka bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy jox su ko defé inshallah bala semaine pitti bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu soobe yalla inshallah rabbi
6: man la modou sirib bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar maam imri bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sala imri bi do ay genn newna ma del suwa sa way mu jugo del suwa waaw mais ben budel dong lama jox kess wonna serigne fallou mbak lolou mom ma la ko wax dajima lu cher so dana mon yow mécanicien nga wala da manako de man do nek damay takal rek yalla def mu jox ben budel bima jox sila sama soxna sinan non la affaire do ay sey barke sin tuwa waaw
7: way imri bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy ratale fa dama beug di seeni jaxli jeex
8: musuma ko melni yow waye loone man na ko rek man nga ko man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp emori bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko fajj joli bo déme ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé ni teum bi boko naané do ko jéxal bu yalla dogalé nga naan ni teum bo naan ko ba mu jéx do jéxal sax litre lo man dafa ci bagay bo na dang ko man man na fajj te jambaana te wërna te wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man mi dé li won ci man di nako ma ngi towa te yalla dara yegatu mako sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw ka ñew kat ci sa walu kër bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gala dara li tan yi boko naane do jexal li jamba tuwarkal tuwarkal
5: abdou mohammedou sidi be sidi be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi
7: wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga woko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29 mais de gis bokku ci ni ngeen di deg da leena safara ba no
9: sendu no dudu man pierre jall
7: lan nga fadi ci hôpital fecc mo mo la dal
9: man mo yitt dal
7: ay mo reub guen bi mohammed sidi bi xana fagn mako de
9: ay di ko bu mu wer
7: mohammed sidi bi ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni joni def legi gis legi wa mohammed lolu yeen na ñep
2: wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dal ci ne problème impuissance sexuelle amna yo xamantene imuri du moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkante ne problème impuissance sexuelle momo def inshallah rabba bo mo degal lima lay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bokk lolu yepp problème amna yo xamantene imuri du moko def amna yo xamantene problème do ci moko def kep ko xamantene yaangi am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garab dem suba wala da ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay do lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mam
10: wa assalamu alaykum wa man mi ci debé problème new katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu démé bu ne butel la ma jox ci guddu gi ben cas yi ma nan ci ko la amat sama ngor ma xey la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci debé ma faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi bu ma déggé sax gëm ma ko waye bu ma ñewé ni faj da ba mu wer wa ko am problème new katan da ndoxum ci to emirate wa ñewal fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñew bu daral boko wër ak mu genn wa inshallah
11: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki Daru Musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wër yaat ma amone new carton wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi bi mbour ci la ko wo waxtaan bu jibo mom mu ne ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jele garab gi ci sa silar jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ngoy sante bu baax kep ko xamne da nga am hemorrhoid wala ngay séré wala bo te dekk sa soxna sa yaram sa xel du ci ne nga am fièvre yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bari wul fu motu ñaar fu ki at ak nangam wala fan wéré at yu manki touti la waye wax deug yalla ñak new carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab bi ben cas la ci nan gudi guma ko nané ci la gisat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama apply taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum o fogole me sim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yal in tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problem new carton jaaxet uté lol nda rar jotle roga taw ko katam fa sidi be mbour me ke Touba garage daru muhti ta ref new carton emori bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene o da garno ten la mi de wax de yalla fanweri ak te war mu jek jeedne katan ara foko roga foko tam futen bo indamir na lay taxamaate nasasi ga atum katan e sadak wi dami nasasi bo foko lesere kep ko wonona de je gaw neena probleme giro garde sidin min garas dar musti sidi bembour menetu ba garas dar musti wala hoy na 77 304 29 29. Wassalam
12: merci en wax touté la ki dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak ñew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté ré seen xol ci dina guuy luñ doon wuti katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi bu dem ba mënatu la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ki dibe bi nek garage daru musti ngotu la bir la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax ñew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone do ci ne ci yow moy bof fi indalé so ñibé sa kër dé so nalé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaarna ni dootu ñew ci dootu né ci yow kasté lolé goor go waxon ni joom ñaar fukkat amna ko té ngénti la bëkk dim waye man mi dé jégué na joom ñaar fukkat sama xol dégg ña sét té sét na tay kon nak fokkuma wax ndax bëkk dim ba tay yow fi dibé lék sax bo bé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téngé duggu gëë dama ciul waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bi may sagal gi diko nan ak reg yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma joomi atangi di yeb mu beug ko la fajj dal beug lu wel te wor ñewal ci sidi be nek garage daru
5: muhammadu sidi be bour nek fi ci touba garage daru mokti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupono yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga woko mom muhammadu sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
7: Mohamed Sidibe Siti Moylan
2: Siti Febar Tiossal la Siti dafa bari jamono bi parce que Siti dafa def ñaari façon lay donte li ñëti Siti kep ko xamantene problème Siti ngay am commencé ma Siti moy da ngay xassan sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassan bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème Siti Siti kep ko xamantene problème Siti nga am bu ñëwé inshallah rabbi ka la semaine dangay content ci borom bi
7: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leena teul
2: wa city garab la li nga xamanteni bu fekkanteni genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak li nga xamanteni bu fekkanteni ci biir yaram la nek lolu dangay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci biir dangay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy diw ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
3: walu city bi nak nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di gen kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ni wax ku ko ci am demal seti city be mbour garage daru mu
4: di len xamal ne man de dama amone fever bo xamni bi ne dama tey won ñu ko tan ndoxum city jangale kadior ak tank yu metti yeb ay bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem li wor ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna luma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko devalé bi asaman daron set li nga xamné mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamné ci deg nga ko dama xamné lolu dal na la bo ñëwé garage bu dar musti nga laj sirbe mbour ci étage bi ñu tek tal lako
5: ak mohammedou sidibe mbour nekk fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupono yi wala bo ñëwé ba ci daru lu garage daru gile nga woko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
7: Ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
2: wa problème beut ñaari façon lay doon ci nit oti katrak aka ka golokom golokom man mënu mako faj bu démé ci golokom mënu mako faj mais katrak comment ci ma katrak bi moy sa boti da fay dande wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi bu sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ci sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faj bu mu gis bu fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faj ki nga xamantene pension beut la bu ñu mako faj xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddii da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu deme bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faj ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bel di ko inshallah rabbi
5: ak mohammedou sidibe mbour nekk fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupono yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gele nga wo ko mom Mohamedou Sidy Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
7: Taw len setti ko moy safara moko jang moko xam Mohamed Sidy Bé Sidy Bé Mbour
0: wajad kul ya

0: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak yam nga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so neugate yow mal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara
1: jamti ba fam
0: amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
2: wajad al iman yasalu adaba fi abad al nisharin an najaba
3: bo demé ci irwa un nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax nak amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara fas
2: wajadu suriya ila ar-rahman al-malik ar-rahim zil asman
4: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tek ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nang

Seri.

magisi ada bax nak insan ñi xam yi rim da sutanti ñaan ci borom bi ko dendel sen sago ñi xam jabbe ne fi di ginaaw yaana borom jeene fo dela ci njaboot ga ñaan way tekk yi sun borom samul ni adem ba ñata jam sakki borom yo malik bashir khadim mo xam ne sa ñaan ñi ci jeeri yo ci nga xam ñi jaar jaw ji tabarkal yi dem yalla yalla sam ar len tabarkal ba ñel jam ñu ag ci jam ci barki cheikh khadim e kan bakki mi ngi non jotaay animation xasi da wala fa sikru la mbina mo ñu bañ nan tek ndongali khadim sok ndongal sun basirum sun falilu animation ban ko ñu non mu di yore soppi dekk na ko lu ko am rek sa ne ngi ñu baye xel ci da voix de la paix def soir modi bati jamuy wat jappati wonde man yaakar

ay ni nak baye bala jang ci konu ci daru jeuf ma ngay ziar rek mbolu mbeuk konu ci daru ni nak baye ñew jaa ci daru keri nak mbolu mbeuk daru keri baye ma sama ñang ma ci keri ñang ma ngay ziar rek mbolu mbeuk keri ñang di len ziaré bu baax baye ñu lay ziar ba nak baye mo taala ge ci mbusawé ma ngay ziar rek mbolu mbeuk yi mbusawé baye maam jeum ak ci daru abrahima ndodi ma ngay ziar rek mbolu mbeuk yi faré fofu baye alé ba ma jaa jeureu jeuf baye mbay len xoxa ci ndamaata ma ngay ziar rek mbolu mbeuk yi ndamaat di len ziaré bu baax ba ay ku ni nanay mbolem fi baye ay nek mbolem yaay boye ya amu jeuker ale ma ngay ziar rek mbolem beuker ale ya xadilo ci madiana ma ngay ziar rek mbolem beuk madiana ni ma baaji ande kan ñu nek baajene fanfal tu baaji musa ndak memet ma ngi day ziaré bu baax ñu nek son yassine ceggeng mbolem beuk sam di len ziaré bu baax ay ziar bana son mariam sek ci daana ci ndeeling mbolem beuk ci ndeeling son mariam be ma ngi fofu ma ngi ni baati di ko ziar di ko ñaanal jam ay tay sin khada li zaman. Yeah.

Min khadi khala yabdo min al adami.

0: من آية تتلى ومن حكم.
1: Kan ñu daal di koy jaajëfal baax moom Serigne Abdou Lahane Diouf tubaarka ci radio Jant BFM Touba 95.2 lisan mu ko xamne nak magal gi moom romb na a jamono ñu nak dëkk bari na mbali de dëkk bari na mbali lool xamna ne dinañ ci xéet amna ay xey ngir man ko ci dal way xamna ne dama ñu daal ni ma gëss ñu jël mbali bi jukko ci télé bi ni moom tubaarka la xawna de yar lool taxuna ci de na ñakku nak ñi nga xam ñoo wara yor wal ak ciiral gogul am na ñanga ci waccay ak yépp waye da xamna né ñako mom xawna tak daal bo jaaré ci pegg tri bi nga fekkon jël fa mbali mu béré béré waaw na nak légui xañ nañu ñu djiblu wat ci ngir man ko sétal waye jonne da xamna né ndax mom mbali mi ak nawet bi bu fa defé di rek da daal am commencé am xet kan na xamna jonne tim ñu ki wati bala moy tawat ci kaw ay taw ndax nemeku nagn ko ci pegg tele fam dal wax deug yalla mbari ni nga djug fofu te lolou manay yenen ay jafé jafé ndax manay ay jangoro ndax xam nga ne bu fekke ne yag na fi bu la di am ay gunor ak yoy ak yene yi dug ci bir nga di mi andal manna indi ay jangoro ak yoy xam nga ne jamono ji tim ñi ngi ci nawet bi xam nga ne yoy fone lañu tong waye wéñi tim fune lañu tong di ñew gën ko wajjal bax manam di gëna takk mustikeri manam di ci tedd ci biir dañ ci am sa lool ndax yoy yu bari na lool te day indi ay jafagn jafagn kon nañ ci bay xel bax di dugg ci nañ ma di mustikeri waaw dañ ci am sa lool wax deug yalla moy sanki dal koko man ngay dugg ci biir rete mbali joti wax deug yalla man dama jappane ñi nga xam ñu ngoy gënne tim bañ ko safé fañ ko safé fekkona yeb nañ ko ci ab saret ko yobul ñu ko ci fañi tour mbalin ma yap na moy gënda ñu juk ko ci mbéddi mi ni di xaar mbalé mi am mbalé baat mi dina mom gëna magal gi mbalé baat bi dina way xam mbalé ni fekk bañ ko fa bëgg baye ba mbalé mi di kat dana xaw metti dal ci ñi nga xam dende na ak ñom kon tim lo nañ ci baye xel dire jeuf Serigne Abdoulaye Diouf amna solo dal su ko day Serigne Mamour Thiam la seti mu daal di ñew ci karama ki xarbaax.

0: تزباري دي والجا لك دغمي دايما دول مكنان كو فوف جيس جلما
1: joxon nak borom sape sayidina muhammad di len jaar ba te di len ñana jam wallahi mam nak lay jaar ba ndjay ci warkala mam sa dekh di jaar ba nak ni ko rek ñana la tabarakala ban lay tero makka tal mukaram barki sel khadim mam ba ma mang kay jaar ba mam ba ma jor da umra ji won mang kay jaar ba di ko ñana tawfiq wa di ko ñana jam bax bax lolou nak mom yene nak mam sa dekh mom barki sayyid tiba mom dal oh budan moy ñew mom dana wuté ak ñew mam bamba mo lolum birna mom mal ba mom bo am délégation lay def jëgë nda ma ra ñew ak sey jara ak gatul jëgë ci ay déport ba waaw ak mam sa dex mom yalla dënd jaan mom na olof ñaanal ragal pété xaji war ci bayam koku sama pété la mom sa dex bak serigne touba ma ngi koy ñaan baax jaak yalla yalla guddil fanam dal te wër bak serigne touba ni mam touba ay mam ben ma ngi lay ziar baax ci seen jël ñaanal tawbe ma ngi ziar rek mbolam da ñi nga xam rek ñi ngi faaw ci diwan ale mam ma ngi lay ñaan baax ñaan ñi dem ba di téro mak bak cheikh khadim ma ñaan dim nge ñaanam ko tim ma def ma dem ba def rek sama wajur may tola ko ñaan bak seigne touba ñaan ko ajeratu ndak bak seigne touba waaw bi ñaan ya ko teer bak seigne touba waaw yene juju amna ko lo ci mom bak seigne touba ma ngi ñaan ñep ñaanal mako waaw bak seigne touba ma ngi koy téer ak jam ak mbolam ko am de sant rek ay so wajou tay am yene jojje ci mom yalla yalla mo ci li lok ci bak cheikh khadim wa kon midi janna xamna nañu def mo ñu bay fallu jom na manaka nak bay fallu xuma yaa may def xuma degg way na manaka wor na yalla bay fallu jom ci daan sam sa wajitim na manaka lu suñu bakki mohammed kebe sama cheikh bobu gi na ko degg xamna magal gi ne mom la xono ñu bari wa am doyni mom na magal gi jall nañ jam yalla nañ ko fekk wat bak seigne touba wa seigne mamour jam deng fam nek ma ngi ñew legi inshallah ci yegle midi

0: bokk julit yi bokk yi talib yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delu sina japp ndi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna mo diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuro mercé contant ci man lol nama sante na yalla sante la
2: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigluy metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotu am perte blanche dotu am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke na nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bum du wañi ken ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokk ngi yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67
4: 91 97 91 97 91 ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xégn nga xamné lolu day firndel manam né am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamné benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamné niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamné nak képp ko xamné am nga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yo lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen képp ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko té liñ la wax né mom lay fajj fajjaluloko délosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défaré ak légui amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocé ci dara dédét xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci inshallah bi rek lañ ñen ci wax képp ko xamné jël nga ko dal té li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy délo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem tañu yow kañ nga commencé jël garab gi
5: man kay dernier la jël 5000 la ko jëlé won place mbaydo
4: waaw
5: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
4: lo ci gëna sentir bi ng koy commencé jël
5: dañu ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni new doole ko xamni
4: new doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
5: lool dal mom mo mom la ci gëna sentir
4: new doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don defit di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
5: même lol tamit dom len legui damay xif sax legui ko do gene sax defa damay xif
4: da ngay xif
5: wa damay limay lekk ni sax bu jik daw mako meuna lekk wax deug yalla
4: ne nelaw yi nak num def
5: non nelaw tamit amu ci problème nelaw tamit da naka wote bi damay non damay nelaw
4: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam nané
5: yi damay nan
4: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw emerald bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ben ki rek nga ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben four rek nga ci jeulagunta mi ngi wañi ku bu baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir waaw nonu muy fajj emerald be ak yoy nga wax yep nak fi ni lay fajj ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di khasan garab gi dal boko topé mom bu sow yalla lolu nga ci safara mom carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am khas amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
5: waaw mala ko ndiba jël
4: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
5: dala ko
4: dina ko jël waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamné da xébo nak yoy yépp ak goné go xamné dafa am ay saam
5: waaw
4: bari na dal lu muy def
5: man dama ko jëlé gis na inshallah wax deug yalla
4: waaw baam man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo agné
5: waaw
4: su la nexé bu goudé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
5: kaasu mew bu tang
4: yi lol dé mom boko défé mom bu sa yalla am sa xol dana sédd lol yak
5: okay
4: dégg na okay baxna def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw yalla na ci yalla def barké jërëjëf fa jërëjëf rek ñu def nak régaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxaat la xaaliss koku amu ben problème ndax lool mom amuñ ci luñu ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yeungu ci barab te beug ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafé lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamné sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamné lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal ne ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sañ ci wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekké né galankor la go xamné nit da la ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamné dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci katanu suñ borom njabot gi dañ dal ta la leen di tax dal moy ak jubo danañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu bala ak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamantene ni du bayre meñ way bayre wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wéeg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lameñ rek layam andutak wursak andutak ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu ta dañ la yéene seen wursak ta and nak walu muslay ak walu guddufan ci katanu suñ borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lépp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal waaw ci katanu suñ borom waaw suko defé yit ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
6: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré te mu yegne manam day faral di tour ndox rek xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li te lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñ borom nga xamné mom lolo mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi
3: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99
4: 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yaram amit bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamantene ni nak woutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari Baye Fall ci station Vert Blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu assalamu alaykum wa rahmatullah.

lek tibar kala sama kala gi tong de sandi jambat te jambat woru tibar kala allah yalla borom sona taala mi ñi bindu sa ko tibar kala kenn ku ne li nga xamne moy sa wërsek ding ci jot insha allah rabbi gim bi mu xar tibar kala dina jef la mu dundé kon kay nañ di sante allah borom subhanahu taala te nek rek ci lañu wara nek moy sa su ñi xey rek nek ci lañu wara nek wa tibar kala jere jef sun khadim ni la def kon li mom sa mam special la ko def ak mbeureu sappe bay fali kon mi non am sa def mom beug na lol bay fadilu ndjay ande kon bay fallu ndjay jox na mbeureu sappe bay fallu ma nek diñu bay xal ci radio jant bay fm tuba 95.2 wala leer gef lu ko la ci ñi fm dakar jox mbeure mbeki ndjambo di len ziar ba di len ñana jam mam sa def kon mi ngi non way ni nek serigne mamour bu sa bay fall ma ngi ziar ak mbeure mbeki gere di len ziar ba di len ñana jam ay ziar ba ñu abdourahmane ñang di ko nuy ba di ko ziar di ko ñana tawfiq ni ba seigne omar bousso di ko ñaanal ya gëwër barke cheikh khadim ak mbare ñeppatu rek seigne mbacke bousso di len ciar baata di len ñaanal jaamu

يقدر على الله.

Lawabu.

Bir gün yadın, kayzadın, ama ramazın vardır.

alaji ndaw ci mbabarel mang kay siar ba ak mbolé mbaki mbabarel den siar ba di la ñaara jambaay ni nak ndaw ngal ñamul ablay di kay siar ba ci diwanu touba ndiarem ak mbolé mbaki touba ndiarem ñu ak baye modou job ci baghdad de ak mbolé mbaki baghdad de mang len siar ba di la ñaanal tawfik ndeysan de gamel rek ci baye fallou

jërëjëf ñu gërëm ku baax tabaraka allah moom Baye Fallou Ndiaye di ko ñaanal yàgg wér barke sel xadim kan su ko dee xam naa ne ñu def rek mooy nag seeti jut kenn bete ñëw laata may seeti ndeysaan nag may seeti nag jut kenn bete ñëw léegi barkeelu ca seeti nag sëñ Djili Ndiaye wa kaana xaqan alayna nasr muminin sa waaj daa ko gëj léegi sëñ Adama sëñ Djili gëj naa ko dégg lool sa waaj sëñ Djili Ndiaye wa kaana xaqan moom daa mel ni xaw naa jafe nag waaw Djili Ndiaye wa kaana xaqan alayna nasr muminin waaw

xam nga nañi wajale xana modi andi sant guddik sayidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam di gëddi gamo ci ni nekkon mbolé bu talibé cheikh di len ziar bax di len ñaanal jamm ni nak sama wajja babakar mbay ma ngi lay ziar bax di len ñaanal jamm juuf ni ma rek mbolé mbokki bay xel ci melex ma ngi len ziar bu baax ay ni nak ci na war jeeng mbolé mbokki ci masir ma ngi len ni ba di len ziar di len ñaanal jamm kon ziar mbolé talibé cheikh yi farifa ma ngi len ziar bax ñu nak mbolé talibé cheikh yi di len ziar bu baax baax radio jant bi fm toubale 95.2 etienne fm dakar ak leer fm louga mbokki bay xel ci internet bi ñetti double jant bi di.com wala sun fm bi di len ziar bax

kay mo jox ko abidel bu fess ak lankar serigne bi delu tambule bind bu bar ma nga ci won khasside guñ tanke haraf haraf nek

ba ben bisma laaj ko nak lo beugum munima dom la beug and ak dugum ajana la ci le ñaar lay sakum maniko yalla teleul sak sakum ay far yu neew mu ëmb am dom faatu mako julé je geejje bis bam faato kero gitam la ma sa gis jëmam jëm ndax dama da

ai ban tung yue tu sa ning mat na nyen di ban tung kilifa go ge nyu to hal go ni ma fi dug dile kai khana da ngay yak ni fi yel xamal go ni ko li moy jakam da fi julé motax mu jumlu makam tayaqalul ken ta toñul ken nekul ci yoon wi.

moni ko de ñu daadi songo quartier ga dox seen digeenté ñuy xulo ngir deggugam ta sa kuzan ba jeddinis may bindum di degg leen tay sante bur biñ bindum ya ta kuzan ba jeddinis may bindum di degg leen tay sante bur biñ bindum bizu gero ci la ya xal raditu di sante yalla sa borom mi saytum bama ñewé ci bir bana la waktu bin ñu ni manangul nan la tay dang ko fa bin da nga tabax ñaar juma may sandum bur yalla tay

santi yalla ndax ci man darlo ma digam ni ki mukk digan dadi yaxal fofé xasi dey sant sunu borom sant ko geppu sant serigne bi ne bis waj na ngir di bind leppam di metti ba manul di bind mu deg way juy xaqataay ci neegam mo daari tambule wax ak boromam gis nga ma mañ ni tawat ba sonu samnon di

wax ci lammiñu yonen nit ku ne am na kër ci aljana gu gën am na itam jaab safaan kër gu ñu xam saa su duggé aljana daa di gis kërëm ñu ni ko yaa ngi ni sa kër gaa nga ne leen saa soo ma yoon weddi boroom dugg fa leen bu dee ku dem sa wara it danañ ko wan.

0: mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieux man na am ci nit fukki at te duko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir jabet na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep jabet da koy def dal waaw kon nak ki jabet dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantulo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metté metté metti képp ko xamné am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 550 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu bir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekk warul nekk place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar génn moy waral ñuy wax erni man na génn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am erni inguinal wala iatal wala umbilical wala erni ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggee tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seeni yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegguy ci articulation yi ci ndegguy fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 750 34 34, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle manam tension bo xamne dafa yéeg, ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc. Tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéeg, ndax bi yéeg mom ñu ëpp ci ñimi dalu buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC, mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare. Kon ku xamne da nga amé tension buy yéeg fexel ba régler ko ba mu normal, budul lool rek mën na la yobbu ci AVC te kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu insha allah rabbi dinañ la gindi. Am na ñoo xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom. Lolu kum dal dom dula yomb, ligéyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof wala seeni walax njaan doyul wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na, wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko. Feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop. Defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut. Ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88, wala nga woonu ci 76 750 34 34, wala nga ñëw rëwës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la insha allah. Ñi nga xam ne dañoo am maux de tête nag ay façon la. Am na ñoo xam ne seen genn wàllu bopp mooy metti, ñu koy wax migraine. Am ñoo xam ne cholestère lañ am, ñii dañoo amee tension. Bu fekkee ne jébi mooy faral di metti, tension bu yéeg da koy def. Ñii seen digg bopp mooy metti, ñii seen ndaal bopp li, ñii ca cuukel ba lay mettee. Yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ay mettitu bopp la. Kon ki nga xam ne maux de tête da koo sonal moom tamit na woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am biir buy metti muy maux de ventre, ñooñu tamit am na ñoo xam ne moo yàq seen àdduna. Bu leen daaneelee dañuy sëgg banku, muy lu mettee metti, mën naa def 30 minutes wala 40. Am ñoo xam ne 24 heures la koy am seddaat ñu dem doxi seeni soxla. Am ñoo xam ne 20 minutes 30 minutes leen di daaneel ñu doxi seeni soxla. Buñ jëlee garab yi insha allah rabbi da koy faj mu wér. Mën na ñoo woo 77 943 06 88, wala 76 750 34 34, wala ñu ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi insha allah rabbi danañ fi fekk seeni garab. Blottement de ventre wala ventre gonfle, ñi nga xam ne seen biir dafa newi booleeg di jooy di riir suba ak ngoon, buñ toogee ci mbooloo sax dañuy am kersa ndax ni biir bi di yuuxoo, ñooñu buñ ñëwee dinañ ci fekk seen garab insha allah rabbi. Mën nañu wax 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne gonflement de pied et de cheville mooy fi ngay joggee ak kaw tànk bi tuuti dafay newi, newi bu rëy rëy benn bi ëpp morom ji. Kum dal ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, wala nga woñ 77 943 06 88. Am ñoo xam ne drépanocytose lañ am. Drépano nag ay xeet la, globule rouge yi mooy banku ci biir, dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi. Mais bu fekkee dafa banku nag mooy waral deret bi du circulé, dana moom nag dañ koy donnante. Ñii seeni waajur dañ koy am, ñii seen papa ñoo ko am wala seen yaay, ñu jëlu ko foofu wala yenn sëy yu jegeyantoo yi moo tax mag ñi daan ko bañ. Yooyu yëpp dafay indi drépanocytose. Moom nag ay xeet la, am na SS, am AS, am SA, gën naa yaatu loolu. Waaye ku am drépanocytose bëggoo saafara mu wér complètement, wooñu 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 750 34 34, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi insha allah rabbi di nga fi fekk sa saafara. Tuberculose chronique dañ koy saafara foofu. Xuuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf, benn bi day ëpp morom ji di metti di màgg. Kum dal ñëwal AVC dafa am ischémique, am hémorragique mooy bi jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi. Yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer nag mooy ngal ci wolof, day jàpp ci yaram, day jàpp ci foie. ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul reno ñaari rein ci ginaaw bu fekke ne dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñinga xamne dañu am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñinga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñinga xamne dañu am problème veine veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 650 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in ya'udhuha bika wizrataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min

Similah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki auditeur yi ak auditrices yi yeen ñep ñi ngi leen di nuyu. Fi ñi leen da nuyo di seen Resso DTL diffusion tri engrais de lumière. Xamna di daara ji tol bi ak liggey bi. Aman nañu bekté lol bi nu fi borom bi baxé ba nu fekkat tay di gaaw waye ñaari waxtu jot nu tey ci fi ci tax mi di PR Cheikh Mustapha Al Karim nek suñu mam soxna Aminata Lo waye la ko logi jant bi FM 95.2 Touba ak Likour waye jall ba liggéey bi leer ga FM 94 koy ci ñamur gep rawati lu ko ak liko wër nu delu ci at fi nu ko doore won di daara ji tol bi ak liggey bi di tax mi di pe cheikh mustapha al karim waye nek sunu mam soxna aminata lo di nuy ci tel sunu bajjan aminata lo ci toba ci cornisu sunu jut belal ba dal xamna jombut bu wote dana ma gëna fatali ñu ngi koy nuyu bajjan nuyu bo xamne mbekté min ci am amna tambali way amut fu mu yam xam ngeen ne gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek japp ñetti waxtu genn wal da ngeen di am émission bi ñu wax waajal way waajal ñi waajal xélé yi ngeen min bu jëk ngeen min dal lool ba tay sax ma ngi joom ci loolu borom jotaay bi diko taxawé sunu baye Ousmane lo ni di ci and hang mom waye sa bu nekké ci yo xamné rek dara génn ci ligéeb kër gi nu jëm ko wootu donté doonu ko mat kon alaaji abibullah ndjay ci kaddu gi ci walu machine bi noongé andak sunu coordinateur alaaji ibrahima sissé di am yéné lekkolok wa touba yépp waye wa louga yépp kon nun ñëpp dañuy andando rek no ngi fi ci CNR FM ci daara ji ñun ñepp no andene groupe suk nuyu te siaré te ndokkel te sante bu baax suñu njit yoonu mourid serigne muntaha mbacké mom suñu mam serigne bassirou ñu nuyu ko kañ ko ndokkel ko ñaanal ko guddu fan lool go and ak wër xamna te diko waxati jaajeufa te buñ jogé fofu nuyu nak jitu kër gi président directeur général serigne cheikh mbakem serigne aliou momit ñogi koy nuyu ñogi koy bégué ñogi koy siara ñong koy wax jaajeuf momitam ci initiative bu rafet bi nga xamné ma sha Allah def nako te yokko ko té asgor non rek la wara def da wara dem te baña depp té loli la def ñu diko ñaanal momit yeneem ci liggéey mamam bi yalla defal ko ci lu koy ñort nuyu directrice nuyu coordinateur yépp lako dalé ci ñeb lay samb alaaji dawda alaaji ibrahima sissé serigne cheikh lo ak mbollem lugatuwa yépp rek ñi ngi leen di nuyu waye ñu ngi leen di bégué waye ñu ngi leen di siara bu baaxa baax di nuyu ñenn rek ñu yobale ñi ci dess geew na xamna ne limbi du massa mat ndax yene ji day reuy lol ba nga xamne fa ngay bëgg lepp ag fa fokk mam ñu jël waye kon ñu def nañ daan def rek jël lepp ci tek ci loxo ya oustaz mam cheikh lo mu ñul ñu mbolé wa kër gi kon nak dañuy door nuyu bu baax sunu bajjan te yaay radio bi soxna mère sek ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay bëggé ñoo ngi lay xiaré bu baax waye di nuyu tam bu baaxa baax bay balla jeng di baye radio bi waye tek ci di sunu baye nun ñepp momit ñong koy nuyu te diko xiaré diko ndokkel ci magal gi di nuyu bu baaxa baax bay Alhaji Mbaye Gueye
ak baye modou fall ñom ak wa commune ba yépp ñu ngi leen di nuyu té leen siaré way leen ndokkel ñom itam bu baax ci magal gi waye di nuyu bu baaxa baax Seigne Abdoulaye lo ñom Seigne Bara ngir ñom ñom baye mam Diop ndongal Abdoulaye Samb ak mbolé wa tindo di yépp rek ñu ngi leen di nuyu ñom itam di leen ndokkel bu baaxa baax ci magal gi Seigne Khalifa Diop ci la bokk di nuyu bu baaxa baax mbollem njambur bu demé njambur nak xel mi day daal def yara ci ngeen sar sunu baye yat ma sar ci ngeen baye no lay nuyu te di la siaré di la ndokkel bu baaxa baax ci magal gi di nuyu baye modou jeri sila mourid sadikh ak soxna jaara xulli ak wa kërëm mom itam ñong koy nuyu te diko bigeeti diko ndokkel bu baaxa baax ci magal gi di nuyu baye Mustapha Mbaw bu baax ak njabotam yépp momit ñong koy nuyu te diko siaré diko ndokkel bu baaxa baax ci magal gi di nuyu baye Amdi Sall bu baax momit kasalika waye di nuyu bu baaxa baax Seigne Ndiaga gi RTS ci Louga Seigne Ndiaga nong lay nuyu te di la siaré te di la bëggé bu baaxa baax ci magal gi di nuyu baye Dam Ndiaye ak baye Bassirou Gueye momitam ci kër Mam Cheikh ñu nek ci kër Seigne Sayer and ak mom ci liggey ba ñomit ñong leen di nuyu te leen siaré bu baax baax ci magal gi di nuyu wa kër Ali yépp buñ fa démé nuyu baye Serigne baye Ousmane Badian bu so ñom yaay ummi ñom ak wa kër Ali yépp ñong leen di nuyu te leen siaré ci magal gi di nuyu Adjeratu Kodou Diouf ak Aladji Biran Lo Seigne Massaire Ndiay ci warak Seigne Bay Sek ci warak momit ñong koy nuyuté diko siaré bu baaxa baax ci magal gi di nuyu wa jaajor de yépp njaboti bay magget ba Seigne Pape Konté ñom soxna Walti ñom ak wa jaajor de yépp ñong leen di nuyuté leen siaré bu baax ci magal gi di nuyu Tall Ndiaye ci Kokki waye Tall Ndiaye ci Touba ci Daru Khoudous di nuyu Baye Mor Diop di nuyu Seigne Soye Bouba Diane di nuyu Lay Diop Sen ci Mbacke Touba ya ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci magal gi di nuyu Seigne Soye Bouba Diane Seigne Abdoulaye Yad momit ñong koy nuyu te diko siaré Baye Ndongolo ci parcel Aseni Baye Fall Sek Ndongal Baye Cheikh ka momit ñong koy nuyu te diko siaré te diko ndokkel bu baaxa baax ci magal gi di nuyu parcel 1 ba 26 baye wuñu fa kenn di nuyu bu baax wa Mbacke yépp Khadim Beng ñom ñu ngi leen di nuyu te leen siaré bu baax ak ñom Modou Diagne Seigne Mbacke Diagne ñom ñom Mambu Sa Diagne Soxna Maguette Ndiaye ñom ak mbolé wa Mbacke bay wuñu kenn ñom Bacci Ciubu di sunu wolere di tolé bu baaxa baax ma sha Allah bëkk dembu rek ma nga foon mu déma défaral lu baaxa baax ma sha Allah ñong koy nuyu te diko siaré bu baax ci magal gi di siaré Serigne Ousseynou Lom waye Serigne Bacci Diop ñom ak wa Mbacke yépp rek di nuyu bu baaxa baax wa Touba yépp bayiwu ñu kenn jaaroon na ñu jaaraat baye balla jeng ak njabootam yépp ñu ngi leen di nuyu waat di nuyu bu baaxa baax wa Ndindi yépp wa ba Touba Tawfex bayiwu ñu fa kenn wa Kéré bayiwu ñu kenn Seigne Moustapha Diouf ñoom ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp di leen siaré siaré wa Niboji bayi wuñu fa kenn di siaré bokku yépp ñëwaat ci dëkk bi nu ko dooré di Dakaro nuyu bu baaxa baax Seigne Abdoulaye Yad bu dee ndax ñëwagun nañ waaye di nuyu bu baax ñoom Modou Samb ñoom bu dee ndax ñëw na waaye Laaji Birane Cissé moomit ndax ñëw na ak bokku yépp di nuyu Baye Daouda Ngingue gëj niñ la dégg lool nak waaye noo ngi lay ndokkel ci magal gi te dagaan nak nga dugg ci waxtaanu jëkk wi ndax dañ la namm gëj la dégg lool di nuyu Djibi Ngom Djibi Ndour Daouda Sarr di nuyu Assane Ndiaye Abdoulaye Yad di nuyu Ibrahima Diouf bu baax waaye Assane Ndiaye noo ngi lay nuyuwaat bu baax di nuyu mboolem safari Karapit yépp rek jaar ci Babacar Sarr waaye Serigne Alla Diong ñong lay nuyu Baye Fall Ngom safari taxi yeen ñep ñong leen di nuyu bu baax di nuyu Seigne Siakam bu Baye Maguette Ba Ibrahima Khoudié Ndiaye ñong lay nuyu sank rek dañe nañu ak bokku yépp rek
di nuyu mbollem restaurant de Dakar bay wuñu fi kenn di nuyu bokk yépp rek di nuyu borom wajal ci bopam xawma na fu mu nek non koy nuyu di nuyu awa ummi di nuyu bu baax ñom sa koli señ khadim sok waxtane amna solo di nuyu gore njaay ñom di nuyu bokk yépp rek ñom njaay touba ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp xamna niyo bi du massa mat dama ko xon bi may dor xana ñaar ñi rek ñu tudd ko ñu yobale ñi dess geew señ moussa badiane ñong koy nuyu bu baax waye di nuyu ñom cheikh jaw ñom wa kër bay mor badiane nit ñi ngi leen di nuyu soxna ndey ñay ñom ci asalem waye soxna koure ñay ñom ci asalem waye wa tiawen ñi ngi leen di nuyu ñom ñepp it baye wuñu kenn soxna nogay jey ñom ci mbacke quartier mbayen ñong ngi leen di nuyu ñom ñepp di nuyu bokk yépp rek xamna ne dañuy tek fofu suñu baat wala suñu barom wala fa jafé du ñak ci biir liggéey bi ñu delu siat ci ay lim bu lolu japp ni wut itam kon loxoy xol rek nako aw ngom waxé won ndokel nak bu baax ñom Ibrahima Gueye way ñom Diop Fallu ñom Seigne Souha Sylla ñom ak mbollem rek ñi nga xamne dañuy xey ci daara ji mba ñu di fi gont te yalla dogal jottu ñu gisant ci Touba ngir rek xam nga tank tank yi di set bay balla bu baax nak comme ni ma doon sété nga xane magal dañ ci am soñ mu xawa doy war nak ak niro ki toy ki yef motax ren ni ngeen ñu daan diggi ci magal gi yalla dogalu ko yaakar na ben yon rek ngeen am en direct ci ñu ci dess ay waxtaan yu doon tegaat la te yarawu jagadi moko waralon way nak legi alhamdulillahi rabbil alamin sago delu siat na santan nan borom bi bu bax te julli nan ci yonante bi ndokilat khadim al mustafa bu bax kon nak dani tek sunu baram fofu rek jublu ci bi liggey bi moy wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi kon nak ku nek xamna ne jeegi nañu magal gi no ngi wadjal la dewen yal nañ ko fekke nuñu ñepp wala di wadjal ay deweni deweni dewen yal nañ ko fekke nuñu ñepp waye deugmal rek nak gamo yi nga xamni yoy yep ci ay wadjtay la yo xamne motax sun ma ñi kenn du ñom xam nga ne li de bañ koy niseur nga xamne demb lo won te tay ji taxone kenn ku nek xamne ne cinal mak sa bu talé jëk ci xoyot ngir neeg bi leer waye mu yëngutu ba tal bi tak momi xal waye dem ba tak mu jël ci li tek ñuluk lamata ñuluk lepp lu am jëriñ mu suru ko ci ginaaw bu bax jito ba nopi yati mat wala koñ bu ne mat waye bu démé ba bax duñ yakamti dara waye buñ démé bam ñor bañ baral buñ yakké ñepp dañu xewlu ba gijeel té loolu amna ko né xamna né dey té tixétuma ñepp ko wax mo wax ko lima yegg la ñepp yegg ko wax mu né magal ak reen gi mo daq magal gu mësa am té lu wër la massa wu nak yi ci xew nga xamné ni ku lu yes xamna ki may deglu dara na xana ki da dof dede dofuma suma dane le lima jublo wax man ak yeen daanu bokku nu ñepp nu xam ko xew xew bu ñew ak ñi ci yalla boole seen bir di ci jaare di yëkëti ku faaw way xew xew bu ñew itam ñi yalla dogal seen bir di ci jaare ci bakkan yi di ca wad mom itam lepp lu yalla nalon la dembute du re ñew kon ñi nga xamne yalla dogal na ñu jitu ji yalla nañ leen atté ni ñu seyit ñi nga xamne gañu nañ ci accident yi té bakkan wudut fa saasa ñu nekk ci hôpital yi yalla ñepp juk ci barke cheikhul khadim ba kenn ku nekk delu wat ci njabotam té lolou nek lo xamné lu ñuy wéy di waxtané la faw mu bañété am ci barke cheikhul khadim lu yalla man la yalla nako yalla def
kon yalla yeure yalla yeure way dawli nagn ko waxe way yalla yeureum ñi nga xane bi ño ci am ay gañu gañu te nek ci lelu hopital yi jombut ñakut ño xamne fu ne delu nañ ci kër ya yalla ñeppi delu di delu di delu ba ñepp di luat ci kër ya ndax bo dege lim biñ wax bari na lol ndax buñu wax ay témèr témèr ko lolou bari na waye buñu waxit ñaar fuk ak nangam yo xamne fatuna metti na lol waye epp na lol ci nun waye yalla ko limon yalla newon na fi la yalla lay jaarale seeni mbir nonu nak ba adina di tukki non lay deme kon yalla yalla yamalako fi tawayfal ko te buñu fi yalla baxé ba gamo yemu bañ no dal waye buñu fi yalla baxé te yalla no fi baye ba dewi ni tam lolu bañati no dal sohori yeen ñepp jambar ngeen yalla dogalon ni ci eussel rek waxu ñu ne da ngeen rew waxu ñu ne da ngeen xamadi njumte day am len li ñak xam len ni ñak man man lool nak sa buñ dajé ci kaw yoon wi mu jur lu melni motax sa yu melni de waja am rek nu daade wajal ñey wax di wax ñey ñaan di ñaan ngir bëgg kenn ku nekk def ko muy sa mbir ba lu melni ñewé nga japp ne man suma ko yaqé lepp yaqku kon nak dana gor gor lu ba dara du yaqko ci sama bor lolu moy tax waxtan yi dan ko deg ba mi melni kuy ngagn fekk du lolu yu melni rek la don bañ xam nga buñu waxay ñaar fukki sa ñaar ñi na ñaar fukk ak ñet ñi na ñaar fukk na ben kep uppuna buñu wax ay juroomi témir nit ay ay ñu ci talibi yo xamne am nañ ci ay gañu gañu koku ñepp xam nañ ne uppuna lolu nak motax buy waji ñew ñi wajal ngir bañ ci nun kenn ci mu dal la motax lele xamna da am ñu daan deg lu ba yag ñu ne ñi dañu dof wala dañu xamadi wala nangam nangam fekk dañu li rek lañ doon bañ kon yalla ñi déggé xel té bañ di déggé xol té lepp lu ñu dégg rek xel yi diko japp nat ko nak ci seen wattu yi ñi def ñom di xewlo ak wattu yi nga xamné ci lañuy tibbal ki muy xewlo nat wax ji ba xam wax ji lum juñ ci jublu xel mo rafet daana kay dañu bëgg jammu de ñu ne ak salam ñu ne ko nak luñu wara def moy anando moytu nun ñepp waaj nun ñepp lepp lu indi galankor nun ñepp nu def ko suñu suñu mbir moytu ko bu ko defé yu melni bu ñewé ba jall yiñu gis duñu ko gis waxel la nak yow mi deg ndax dafa melni buma bëgge jëm fofu day melni yalla da ko mënut wala yalla da ko dogulut dedet waxel la dañu bëgg rek yu melni bañaté am kon yalla yalla musal nu dolino musal yalla arno te dolino ar ci barke serigne bi waye gis nga sutru ci nga xamne borom bi tabarak wa taala defal nanu ko ni gis nga yalla buy defar day melni day yaq koku mom lu leer la lay wax magni ñoko wax te seeni ma wax cham la go xamne day gudde all waye jofal ci rek koku mom lu leer la lu xam la sa buy defar day melni day yaq luma bëgg wax ndax gom bu nek dañu ñaan mu wër waye gom bu nek dañu ñaan mu téggu der gom bu nek dañu ñaan bu téggé aw der baña téwuni té bu téggé aw der téwuni wut bu yagé wër loolu ñu am yéene ñaanal ko ñepp loolu moy tax bu dara xawé lu mu tiss tiss ñu indi baata muñël bi nga xadé lu ko solo ci nit ku gëm yalla bari wut ndax xasna ham ba nopi ñu na an muñ nga daal di jël ndabal muñ sukku ci ginaaw bi nga yalla xasse say yox bam set wécc ngay tibul yam di sax bi ba yegne mokku nga wanaasu bo yegene lek nga bayyi sa loxo raxaso delu ci la nga ñëkke won te jël tuti ndox
daal di sant yalla te ñaanaat kon fofu lañu tollu waye gis nga xewal gi ci sun borom defal yalla nako xeb ba yok ko magal go xamne amul fi amul fa ko wax mo ne magal ren gi genn la te luñu non rek ndax lele nga deg yeen waxtan kat yi nan ku bax ki neena mbiram ci dunya lu mujjé ñew upp rek lu wi su boba wax ci suma ne deg la te ko nat li wésu wara xamne li ci desit noni lay mel wala mu raw ko inshallah yalla ko yalla def waye gis nga magal ku nek titon na ne ñi nga xade dañuy jabol yi nga xamne mom da fay melni safan rek lañuy bëgg mu jëm kaw toba mbedd ya toba ndoxma toba pax ya toba nangam di wax wax jo xamne ji boko degge teyti da nga nan man mi ndax yarna may magali musuba deme di magali fu may hawe wan yon la di haw man bedd lay haw man nangam nangam man nangam jital mu batab salum salom bobu ma duggal legi nak dama fayagon lol motax waye xola yalla mi nga xamne lum duggal loxom susturosa kenn du ko sikki sak bi ni jog di dem nun ñep yaakar naane waxu mu ne tawut ci yoon wi de waye dem gi nun ñep ba bani ag de yaakar naay toba taxul mu bari de waye ñaari fan yeen fam japp ñet hit yaakar naay tawut taw bo xamne de yakal na kenn len donte bu don taw suba ngon guddig bi ci giddu yakal kenn len ndax nu mum toy mum xewal rek kon yalla dimbal leno ba ben tal fay ngiram ndokh ben cieb lour ngiram ndokh donte ci bari wu fa genn ndawal xorom sa texemut kon luma bëgg wax moy lepp melna nanu ko bëgge ci ay fagu ay wajtay yo xamne bimu soté ñepp xamne ne li wajtay gënu ko rafet jëbeen yépp bëgg bay maam job seen xol sedd a jëru job am jëbeen la way dana ko to ki fofu jëbeen di seen xol sedd bay maam job ñom la mim sos fum jëbeen nek rek bëgg nga ndax lu ne sa kanam do ca sa loxandi jor du ca man dara ñepp na jaajeufi serigne touba jo xamna du ngistal ndax lele nga gis nit di wax lo xane mom mi koy wax nga diko deg da ngay japp ne ki li mi wax ngistal la waye magal ge ka neex jaajeufi serigne touba a ka sa dong nga ci don tek te bokay wax di waxar sa dina xara ki da wirut mune a kay wir xolal sedd xol bu sedde sonol borom ba magali ma sha Allah kon lolou nu sante yalla ci lolou waye gis nga bi magal gi ne 10 rek waami wi daal di ñew woné na ñaan yi nga xamne ñu bax ñi ñaan nañ ko suñu jitt yoonu murid ak suñu kilifa yu tedd yi top ci ginaawam ñepp ma sha Allah kenn ku ci nek xamne na ñaan yi dajé nak amin borom baangi taw ndox maangi dik yalla ne niru barke lepp lo xamne jinañ ko ci suuf si yalla lepp sax waye bu lepp saxé yalla na mag waye ñi nga xamne ñoo yor illirité tagale ñax mi ak li nu jiba nopi de yalla ñepp am ak gis te moy basira bu mut seuk di dog ñax mi waye di de gantax gi dugub ji ñu soxi ko bu mu seuk ndax mo meuna focc gub yo xamne dana reey ñoomen bu ko xol be gerte gi la même sauce bari wut gerte di seuk waye basek fela tiñe ko nga sané seba gajaaga ak lepp rek borom bi saxal lepp te magal lepp lu yalla man la yalla ko yalla def bu ko dée mu nek naet bo xamne buñ ko né ginaaw ba diqi jot wala gub jot kenn duutu waxati wala kenn dutu amati lumi jambat tenet bu bax dongu nak moy jexal ciowli ndax gis nga ci ginaaw xeyna sax batay amna ño xamne seeni wax taxagut ñu nopi ci ñina ji wax mut li lañ ñu jox hay 3 kilo juromi kilo
ñen ñi jabolisé di xépp xépp ëpp na def lépp lu barké nek soko dé jakté barké nek ci boko xébé tay bu suba dang ko naw nan sant yalla rek té julli ci yonenté bi té ñaan li sax rek ñor ak yam bu ko défé bu sobé yalla dana dem ba ñimpi wañi wujiwu dana dem ba lepp lo xamne luñuy jileti diko yitto dana dem ba lepp ne gañnit lu yalla man la yalla ko yalla def bu ko len wañi wérante yi waaj ba wañi ngañnante yi ndax kat li japp al-arba al-khamis al-juma gaaw nu yendo ko dimanche ak pisi ci top kenn ko xamne deg nga mu yiki batam bala yekati ka do wajna waja defar ba sa bu dane lay ñune a kassa ci ñepp nak suñu jir ci yoonu mouride ci cheikh ali yok ñi melni ñom ak ñepp ndax suma tuddé ñaar ñoñu dañu yobale ñi ci dess waye suñu jitu rew mi waye suñu jitu assemblée bi waye suñu député waye ministre waye buñ koy lim dana bari kenn ku nekk doon wax ju teggenu lol wax ju yiw lol wax ju rafet lol jaajeufal cheikhul khadim kañ rew yi ni jetti nga xamne adina wërngal kep ñepp waaj ba dik ku ñewul yone nga waaj tay mënta gëna rafet lolou yaakaarna ne ñi deglu dañu xamne li mi wax lu wër la adina wërngal kep ndax boy lim dëkk yi dana am bo jël te dafa melni ba ngay jël dëkk bobé mo ñëk ñew kon adina wërngal kep ku ñewul yone nga lolu nak liggey bu am jaajeuf ko meuna maye serigne touba amna jaajeuf lawale nanu le kay nanu yalna wey di deme non rek ci barke cheikhul khadim kon lolu senegal rek ko am xew am ci diine ci l'islam bi ci adina weungal kep men rew desut serigne touba ko am newuma fi nak na ni der lol taxno jog dano xola sedd rek sun xola sedd nun yep nu bik ndax yaakar na ne buma ne ñepp dik ku ñewul yone nga kenn duko weddi te itam ku ko wat wacc kon na ko am lu mel nonu do ci joge nak di deg kaddu yo xane boko degge ne hum soko degge ne a ku ci bokkon tok nek fa kérok tok fa yëkëti kaddom ñepp fi tasso du mat ñaari fan ñett fan nga tek ci ay kaddu yo xane ku ko degg ne hum lolu dara jëruko kon niñ melone kérok nañ wéy rek diko mel kaddu gu way degëti bu daané lé nga na jëre jëf akasa amin bu li sax ci akasa ak amin kenn ko nek di xalal la rafet ci lu bax mu diko wax faw am ci ko yalla rus ba lepp bax ma sha Allah té mom la ni wut nun ñepp té lu bax do nga bax té bax su né bo doon bind bax di bind bax niñ koy bind nonu rek la bu ko dé bu gën ñëwé téggu ci nak lum romb mu jé kon yalla baxal suñu yépp waye défar suñu mbir té gënal ko ci barké borom Touba lu yalla man na yalla ko yalla def noko ñëpp jappé nonu ñëpp xamé ko nonu kenn ko nekk né man dé bu nexé yalla fasna hina inshallah sama gemmi gi dootuma ci yekki kaddu go xamne dis na ko deg na monsieur diw waaw monsieur diw nako ñepp jom tracteur diw nako ñepp jom ministre diw nako ñepp jom serigne diw nako ñepp jom nañ xamne dal bagan yi dal fimne fess na dab yi jom na te lepp diw yi nañ ko lek xel mu dal nan ko lek xel mu dal ndax def nañ ko ci ndeb yiw lol nak
kuko yalla defal nga wara sante sa borom bu bax tabarak wa taala way julli ci yonent bi jaajeufal cheikh ahmed ban ba khadim al mustafa bu mako tudde nek li ne buñ ne magal gi ne touba buñ ne magal gi ne cheikhul qadim way ñepp lako bokal te lolu ku ne xamne ne lu wir la ndax gannaaw ba mi jaajo di yanu di duku duki dem di sgan way mustawo kenn yenni ma dallo musuko wax yoon yi fu mujjé musuko wax di dem ba liggéey bëpp soti ba sontu melna gën ñu ne ko nak ñewal ñu fayé la pay gañ ni nak mu daadi nak na andi daadi nak ndabal daadi jël nak ndabal ngor yak ca wala mo ni daba gore yakal len ma fi waye mak say bokk yi moy bokk l'islam yi mune kat ni duma lek muku bayilin donte musuñu ko wax sax mune kon nak damay wote yen ñep ñew len sante len sama borom ci xewal yu re yi nga xamne defal namako te dar sababu ko lumay fitna jut tar jut metti giñ ko don tek te ñewul is ñewul ba nat yep jeex bañ nako lepp jeex na xewlu rek ka dess mune kon nak ñew len nu xewlu kon lolu wax deug yalla lolu borom bi defal la lolu fagul la ne nekut sax sunu man te lolu ñep xam nañ ko kon wax deug yalla ñu sante yalla ci lolu nak di ñaan rek bu kenn waxati dal safan bu kenn yeneeti safan bu kenn niseriti luy niru safan ndax man kat fini buma deggete ko xamne waxna ba dalal ñune ho dana tas man sama yaakar man ak ko meena don nak mum kay da ngay wat ci watir rek ku wax lu bax sa morom ñew gëna wax lu bax nga yene lu bax sa morom ñew gëna yene lu bax no anano mi wi di bax lol dal la ni nek waye negatun ay wérante ki ngañante ka xastante lol dal nañu ci dimbulé ngir yalla ak yonenté bek jëmi khadim al mustafa lol nañ ci baye xel ben wax ka daana wax ne mu nek wax jo xamné ji su mëna dégg la munon bamba fétal rabbi cierno ko rendi cheikh ibra togg ko ñëwël nu réri wa ko lu ci jar ñëwël nu réri mu wuro yow bagan yi ngay réri bagan yi du xaj du jeex ndoxam rahasu ma ngi mi jomp na dab yi kon nak nu sante yalla ci lolu nayet bi yalla nako yalla barkel yalla nako yalla barkel yalla nako yalla barkel wa yalla nako yalla barkel di nuyu bu baax bay mbay kërign way seigne tale kebe ñom ñepp ñu ngi lay di nuyu ak sunu badjan fama fal touba jemul sunu badjan awa cham touba jannatu firdausi ak ñi melni ñom bu ñuy lim day dess way ngeen xamne yeen ñepp di yeen ji am ci yeen reena lol barke borom touba kon nak tabarakallah nu fatali leen nda xamna ne sax fatte wu leen li ñi waxtane di émission biñ wax wajal ñi wajal xalé yi muy am ci seen recette DTL gaaw bu jot bu ñaar

ne sante yalla te kat mag ñi nenañ ku sante nu doli la lol ci kanam touti lay doon inshallah di nuyu alaaje assane sok bu baax nak ak soxna aminta mbay diko ñaanal yalla doli ku wër waye docteur serigne touba bi serigne ma samba jagn mu ñu koy nuyu diko siaré baye fal set setal numéro 4 ci juma ja waye baye mortala gay ci marché bu soobe baye mortala ñu lay nuyu magal gi dono amon touti ay tank tank lolou motax ni amon non yene yi ak sifa di nuyu ñepp rek kon fatabarakallahu yene gi deglu wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi genn nañu ci magal gi no ngi wadjal gamo yi ni ñepp wadjar rek tan anando jatuat ni ay soccet te li nga xamne gar nañu ci magal gi mu bajno gar ci gamo yi te li yalla man la yalla ko yalla def te waj moy bala nga def waxtane ko waye koy waxtanal ña nga wara waxtanal nga def rek na serigne mou moussa mbake dan def borom portale bi baña xeb ken baña xeb xelam ken ku nek nga woko di sok mom lum la jox ko bolé ak la nga am bu dané lé nga bolé ak la nga am ak sa yeuf bo défé rek ñepp na akasa té lolu bokku na ci li waral magal yi de xam nga né bako ku bax ki dor de ngeen sun mam ji Serigne Fallu dan ko wax yagul bim né 10 bay Serigne Modou Mustapha momitam yagul lol Serigne Fallu da di ñew de nga waxam ji mu né mom dama doon ku mutut ak yom ci bolé ma yegul sax man lolu mu ne nan koy defé ci fi ci dëkk bi mu nek xam nga li moy waccay li moy tégalé té fexé ba ndab la jitu jup lu ñew tégué ci kaw li lañ ci jup lu won mo taxat ku nek gis nako wa penku dañu am bis mu ne motax nun wa saw nu wara am bis ban ko waré am taxaw ci lu nuko may am nan ko buñ fi nekkon di yema ke jiem rek di yem rek te jiemu nu dara dun ko am muk waye bin ko waré am nu jiem ci lu nuko may rek am nan ko lol nak nu wajj ba jappé ko lepp lo xamné luñuy maye la wala ñi diko jaay bu dé luñuy jaay ji gor gor lu bay wut ñeeg gi bude luñuy may itam ñu na ngor way diko ñaan ci ay teggine fexé ba am ko motax gis nga ko tay tabarakallahu motax sun mag ñi kenn du ñom yalla yalla fayal ñu leen di nuyu nak abdoulat an ci monsieur mam balla su abdoulat ñu lay nuyu bu baax way dila siara bu baax ak mbollem wa monsieur mam balla yep waye bay ba ci jabaay bay cheikh kebe momit ñu koy nuyu bu baax di nuyu docteur Serigne Touba bi waye di nuyu baye Samba Ñang ci keur ñang baye Samba ñu lay nuyu bu baax te di la ndokkel ci magal gi di ñaan ñu fekkat ko at yu bare bare bare ci barke borom Touba lu yalla man la kon waja ngok te moy lepp lo xamne yang koy bëgg def rek bala nga ci dugg rek nga waxtaan ci sam xel jëk waxtaan ci ñi nga ko xeexal jëk kenn ku nekk jox la la dem xala am xalam nga boole ak sam xel sude lu ñi denc nga denc ko fo xamne fu wattu la bu ko de bo legge bu ne ana mo rek nga demi ngi ni da xama kenn ku ne xamna ne Serigne Modou Mustapha Mbake yalla yalla fayal ñuko denkan la nga xamne de den ko nako Serigne Ma Samba yaaka na kérok ba la xew xewé bam am la mu bëgg ba yonne ci Serigne Ma Samba ñu woko kérok Serigne Ma Samba bi ci ba ci pinch bi yaaka na yegul mbal limi don way juroom waye xamné Serigne Touba kum jital ya jitu mu daari tok fofé ba bam signé touti rek signé da am ko dugg ci kibe a no dajak mom
kon nak nu dajé ki rewel waxtan bi kon 80

0: da du djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofa la soxlo ñam tatay ma jangale nañuy fasek njulit xey bay moy te xamne jakam wad moy borom ci kangam ba deñum te sede yari bati sede tafasselal te sede loko bur ba doy ba sede ci lu leer ak lu lendem te deddu aduna te wut serigne bu mat serigne ta tan yenam tabul tawat beneludul ay tawatam
1: te koko moy bamba bulen dese ba djoguti kenen bere ci man ding mi dungen te se ku gindi sen gelam te koko moy bamba bulen dese ba djoguti kenen bere ci man ding mi dungen te se ku gindi sen gelam def len ni man dama ni man labay ka bamba mangi man fukki barap matek ca ben fuñu fa tollu malagum bakan bu de tago di wat safara de ñaki galaj so pebi yow lañu falaj yalla sa barke malagum buru di xar xar le badal malaka ak sidi begal cheikh bamba yow lañu andal yalla sa barke malagum buru huro ci ko banaw jëm asama wone ganaw cheikh bamba yow lañu faaw yalla sa barke malagum buñu ñoré yaram di rop ru man ni jaas du nit du rap cheikh bamba yow lañu fa ngab yalla sa barke malagum bu ñaari gaaya ne jalañ di la te neex nga ni jalañ.

أخ أنت وأنسى وكلي وما

Andy!

جملة جملة هذا عن نبي من النفي والبارو سل قلبي والنفي

متجملة لنا هنة لنا ملانة لنا سريع ومنجل من سنوب ومن

ليس نخل بابا مخم فما في طول ديكو خم كما جيسي لما تخم

yawa yaw mayit ma wax ko yawa yaw bu ni ko yaw mani ko yaw ki ma gisé la matam bur yalla mayna ma kañam madi hasanam fuma jam di tarjumani lam ñam fi ma gisé la mataxam lila duppu kara ci man da fay ngeeram.

yam no ay melon moy la fi tay lu ay amon moy li fi tay lu ay xamon moy li fi tay bur yalla yem na katanam cheikh samba jaram bayna ku yalla.

di andak ki ma gis bu ken ni deguma turam Cheikh Shuyukh Ahmad ki monu tektal Ahmad te di fi kagn Muhammad ba mu dugal ko bir karam tambel ko talbeb ngaramam niko yuqatibir kholam digol ko bati digalam fal ko ci ko lalu palam ndaysan niko yeket won ko ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung.

til fu mu jëm adiyatay mo ka jago serigne bamba ku def ni mom di ka jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atté ay mbiram

0: من سنا
1: لا غدا بي كل ثار الوسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

even to her.